0: So ito yung tax relief talaga para sa middle class. Pero hindi naman po pwede, hindi naman natin tatanggapin na para mabigyan ng relief ang middle class, ay ililipat natin ito sa ordinaryong mga low-paid at saka daily-paid workers. So hindi po tayo papayag doon. Hmm. Ang kagandahan lang po dito is papayag tayo kapag ang recovery taxes ay manggagaling po sa health-related activities, okay, o mga activities alam natin nagkukos ang pinsala, mm-hmm, lalong-lalo na sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
1: Opo. So in other words din po, no, ito'y mangangahulugan po na mas malaking collection for the sin taxes. I'm sorry, tama, from sin products, right? Kung tawagin. Okay.
0: Tama po. Hindi ko pa ho nakikita yung computation, pero hindi man ho tayo papayag na totodo yung kabig ng pamahalaan. Imbis na revenue loss ng halos 50 billion, ay kikita pa sila ng 50 billion. Ang hinahanap natin dito is equilibrium lang, yung magpapantay, okay, lang. Kung ano na ibawas mo, mapatawan ng pampuno. Pero dapat purposeful, or ibig sabihin, para sa isang intention talaga.
1: Opo. So, sin products, na nangangahulugan din po naman na lalaki ang koleksyon para po sa PhilHealth.
0: Tama. Tama po. Mm-hmm. So, ngayon po, Ted, DJ Chacha, ang biggest cost ngayon ng pandemic sa kabataan ay itong vaping. Pag mag-iikot ka po, ako, pag nag-iikot ako kung saan-saan, nakikita mo, nakakwintas pa yan. So openly, nakakabili ang even high school students. So hindi nila nare-realize kung gaano ka mapinsala ito, mas mapinsala pa sa traditional na sigarilyo. Okay. Kailangan natin magkaroon ng regulasyon dito. Otherwise, magtutuloy-tuloy itong pandemya sa pagdating sa baga ng kabataan.
1: Opo, at ang katotohanan din po dyan, Congressman Miro, na may mga kabataan po na ayaw naman talaga manigarilyo, no? Pero dahil sa fad yung vape, nakiki-vape na lang. Nakikiuso. Kaya po, yun na ang eventually po, sila po ay tali na doon sa bisyong ito.
0: Ang problema sa vape, Ted, parang nung kabataan natin na ang sigarilyo, traditional cigarette, ang naninigarilyo yung cowboy, yung siga, gatdal lalaki, macho. So yun ang image na naibibigay. Ganun din ang image rin. Kung makita mo yung survey pagdating sa perception ng kabataan sa vaping, wala silang nakikitang pinsala dito. In fact, ang tingin nila is parang lalo may mga flavor yan, talagang bubble gum,
1: okay,
0: na mga attractive para sa kanila, nakakapagpaganda pa daw ng amoy ng hininga. So total misconception talaga itong vaping na ito. Tulad nung parang kabataan natin yung sigarilyo.
1: Okay, sige po. So, sir, ito pong mga panukalang ito, kailan niyo po sisimulan pundinggin at kayo ho ba magmamadali dito?
0: Kailangan po natin magmadali, Ted, kasi tulad ng sinabi po ninyo, lahat po ng tax measures ay nanggagaling sa House of Rep. Hindi po makakakilos ang Senado hanggat di namin tinatapos ang trabaho namin sa Ways and Means dito po sa lower house. So kailangan po namin madaliin. Pangalawa po, kailangan madaliin dahil gusto natin maging effective ito January 1. Kahit pa po natin ito, kung ito po ay magiging effective kalagitnaan ng susunod na taon, masyado pong masalimuot para po sa ating mga employers, accountants po natin, pati na rin po sa BIR. So kailangan simulan po natin ito. Next Tuesday po, magsisimula na po kami ng hearing at inaasahan po namin na matatapos po natin ito by August. At by the break of this year, we hope that the Senate will be able to also start their hearings.
1: Opo. Meron din pong kaisipan na bakit hindi itaas pa ito sa 400,000. Kasi ito pong 350,000, 29,000 yan average a month na sweldo. Eh, sa ngayon po kasi, sa iba, hindi maituturing po na lower middle class, no? Yung ganun po lamang kaliit ang sweldo sa mga panahong ito. Para daw ho naman, kahit papaano, yung totoo, no? Na nasa lower middle class ang siyang magbenepisyo.
0: Ang objective natin, first objective natin dito, Ted, is yung kung sino yung tax exempt noong 2018, nung ipinas natin yung train. Nung pinas natin yung train noong 2018, napaka landmark legislation na 250,000 and below, gross ay ikaw ay exempt na. Pag i-adjust natin to inflation yan, meaning kung magkano ang piso noong 2018, kung magkano ang piso today sa 2026, ang dapat na value niyan actually is around 326 to 328,000. So yung 350, malaking talon na rin, no? Ibig sabihin, yung exempt noong 2018, kung exempt po kayo noon, dapat ngayon magiging exempt kayo uli. Kasi karamihan na

0: mga yan, more than 80% of those that were exempt ay umakyat na po dahil tumaas ang sahod, lalo na sa gobyerno, nagbayad na po sila ng tax. Ang panukala po nito ay ibalik uli sila sa old bracket para sila po ay maging exempt. Pangalawa po, kailangan din po natin balansin. Ted, naniniwala ako. In fact, ang pinaglalaban ko is 400,000 din. Pero dun sa compensating dun sa bonus na additional 30,000.
1: Mm-hmm.
0: At saka parati ko sinasabi, hindi po ito 350,000 na gross. Ang ibig sabihin po nito, kung nagko-compute po yung mga kababayan natin, ay kung magkano po ang kinikita nila bawat taon, ibawas po nila yung kanilang binabayad sa SSS, sa PhilHealth, at sa Pag-ibig. Mm-hmm. Kung sila'y nasa gobyerno, pati yung GSIS, ibawas po ninyo, at ibawas po ninyo yung 120,000 sa inyong bonus. Pag itinotal po yan at hindi kayo lalagpas ng 350, kayo po ay magiging tax exempt. So in reality, Ted, mga 400,000 na mga sweldo dito ay makikinabang effectively.
1: Mm-hmm. Alright, wealth tax na noong pa ho pinag-uusapan, wealth tax pero dito ho, ang dapat nga daw pong unahin na buwisan ay yung mga diyate, di helicopter, di private plane at yung pong napakalalaki no ng mga shares sa stock market. Ibig sabihin, yun talaga pong mga bilyonaryo. Kumusta po yung panukala doon?
0: Binabalangkas din natin yan, Ted. Nakita din natin sa maraming mga hakbang na ginawa in the past, kailangan din i-balance relative to kung magkano makukolekta. Kung ang kagalingan kasi ng mga accountant at abogado ng mga mayayaman, ang kanilang asset ay hindi po nasa pangalan nila. Karamihan po yan ay nasa korporasyon na may layering at ang kanilang kinikita ay dibidendo na nanggagaling po doon sa kanilang mga korporasyon. So, bagamat ito ay i-impose natin ng buwis, kung ano man, at ngayon matataas po ang buwis dyan, pinag-aaralan din po natin yan. Pero sa nakikita natin, Ted, hindi rin ganun kalaki ang magiging makokolekta natin dyan. Ang tingin ko pa ay mas taasan natin siguro yung income tax para doon sa talagang ultra rich. Instead of the assets, yung assets okay po yan, di ba? May makokolekta tayo dyan. Pero ang nakikita ko rito, mas malaki makokolekta natin. Yung pag pinag-usapan po natin yung estate tax. Ito ay hindi mo napapansin na marami. Tayo po ng mga taga-probinsya na lumaki sa, na isinilan sa probinsya, nakikita natin napakaraming farmlands na pagmamayari ng mga kapatid na minana pa nila sa ninuno nila pero hindi nila ma-dispose, hindi nagiging productive dahil lang po may estate tax na kailangan bayaran at penalties. Ang tingin ko po rito, ang matagal ko na sinasabi, ay tanggalin na po natin ang estate tax because after all, kapag ito po ay nasettle, kasi kadalasan yun po ang balakid eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po nila masettle dahil wala pong may gustong sa magkakapatid na mauna tumaya para bayaran ito pati yung penalties kasi it's not going to be worth it. Pero nasa stock yung property, walang pakinabang yung pamilya, sabi ko, tanggalin na natin yan kasi oras na tinanggal natin yan at ibinenta din nila yan, meron namang babayar ang capital gains eh. So, imbis na nagiging balakid, ang dapat ang estate tax, kung hindi man tanggalin, ay impose lang natin sa mga may estate na over 150 million. Ibig sabihin, yan talaga yung mga mayayaman. Pero yung may minana ka na 4 million pesos na 3-4 na hektarya sa Palo o sa Barogo, Leyte. Parang wala akong maglalabas ng pera eh. So, ito, malaki ang tingin ko makukolekta ko dito in the form of capital gains because malilibre na po ito mga ari-arian na ito. Yung mga eredero, magkakapera pa.
1: Alright. Siguro po maganda rin. No? Sa ibang pagkakataon po, matalaki po natin itong ilang mga pinapanukala ninyo. Pero doon po sa kaisipan naman na panibago pong buwis na naman ito, no? Particular po doon sa gumagamit ng sandbag, ano, yung pong mga gumagamit na lalagyan po ng tubig para maging ice, etc., no? Yung pangkaraniwang mamamayan, yung pong koleksyon ng buwis na hindi magawa-gawa ng maayos ng mga nangungulekta dapat, halimbawa customs, no? Tuloy-tuloy pa rin ang smuggling po ng sigarilyo. Na araw-araw may balitang ganyan, hindi humasawata ito. Yun daw din po sinasabi ng iba, kumusta ho naman ang tax collection? Puro lang ho itong pagpapataw, pagdadagdag ng buwis.
0: Yung pagdating dun sa sandbag at lahat, sinisigurado natin sa ating single-use plastic, ito yung mga, in fact, marami ng munisipyo at saka syudad na ipinagbabawal na yan sa palengke. Dati laban ako dyan dahil tingin ko anti-poor talaga dahil sila naman talagang gumagamit. Wala naman silang kapasidad magpunta sa grocery at bumili ng once a week ng grocery. Arawan bumili ang mga yan. At sabi ko, hindi natin pwedeng lagyan yan ng buwis kasi tatamaan yung mga mahihirap. Pero napansin ko rin sa maraming mga syudad, Ted, marami hindi na siya pinapayagan eh.
1: Mm-hmm.
0: So, humahanap at humahanap din yung paraan yung ating mga kababayan.
1: Mm-hmm.
0: So, really, ang tatamaan talaga ng single-use plastic ay ang mga malaking korporasyon, itong mga multinational companies na nagproproduce itong sachets na sangkatutak na talagang sandamakmak na nagkalat. Yung po ang talagang tatamaan dito is at least 95% ng collection manggagaling po sa kanila. So, tama rin po kayo, yung enforcement po dyan. Kaya ito po ang plano natin dito sa single-use plastic halimbawa ay dapat dun sa point of manufacture.
1: Mm-hmm.
0: At least, namomonitor po natin at karamihan po dito, malalaking kumpanya, ay dun po mismo ipinapataw kung kailan po siya wini-withdraw doon sa pagawaan o kahit ginagawa pa lang po siya ay ini-impose sa po natin yung buwi. So, yan po yung panagot natin dun sa enforcement. Kasi kailangan talaga natin tanggapin. Hirap talaga sila dyan eh. At kahit anong paglalatigo natin. At sabihin ko na po, itong hindi ko pinagtatanggol ang DOC, parati ko ang pinapagalitan. Pero dito po sa current commissioner ng Customs, nakita po natin yung mas improvement nila, particularly on tobacco smuggling in the last 7 months. Minomonitor po kasi namin yan. Yan talagang pinakamalaking sugapa pagdating po sa kalusugan ng ating mga mamamayan.
1: Yung pong binabanggit nyo, no, na imposisyon ng karagdagang buwis doon sa single-use plastic sa mga manufacturers, just to inform you, Congressman, yung pong 25 years na Solid Waste Management Act natin, yun lang pong listahan doon sa mga binabanggit po na mga produkto na gumagamit po nitong single-use plastic. Magmula nung isinabatas po yung batas, hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa ng DENR, ha?
0: Yeah, tama po. Yun nga yung sinasabi natin. Maraming mga batas na maganda nga rin. Pero pag hindi pinapatupad, baliwala.
1: Kaya nga po yun. So, magtataka ka sa DENR. Bakit hindi nila magawa-gawa yun? 25 years na itong batas na ito. Tapos ngayon, na naman ikakarga daw sa mga manufacturers po ito. Yun lang po ang gusto ho natin ma-connect dito. Para lang ho natin masiguro na itong gusto ho nyo yung mangyari, talagang mangyayari. Ano po, Congressman?
0: Opo, lahat po yan, no? Yung sisiguraduhin. Opo.
1: Sige. Congressman, ito pong system loss. Sino ho bang komite ang mag...

0: pagiging nila at sa tingin natin sa pag-aaral natin is ang system loss ay isang inherent or natural loss. Yung nangyayari mula sa planta, mm-hmm. papunta po sa bahay, mm-hmm. Meron talagang nagdi-dissipate dahil sa init, sa kawad, mm-hmm. etc. na natural. Mm-hmm. Ang kailangan lang dyan is binabantayan kung magkano bang allowable. Mm-hmm. Kung ito ba dahil sa kasalanan or inefficiency ng distributor, huwag naman nila ipapasa. Pero kung ito ay natural causes na nangyayari sa iba't ibang jurisdiction sa buong mundo, mahirap na alisin sa kaagad. Sino magbabayad nun? Uh-oh. Yun ang concern ngayon.
1: Opo, sino magbabayad? Kaya nga po, mainam po siguro na kayo po'y maging aktibo, no? Ang inyo pong kaalaman dito po sa usapin po ng taxation at itong ganito pong mga komplikado po ng mga issue, makapagbigay kayo sa Committee on Energy po ng inyo pong kaisipan. Kasi bagamat hindi maitatanggi, maganda ho ang panukalang ito. Sino ba ang ayaw, di ba, na mabawasan sa singingil sa kuryente? Pero ang tanong nga natin, yung pag-aaral, kung magkano ba talaga ang nakokolekta na system loss ng lahat ng mga distributors, no? Hindi lang Meralco. Meralco po kasi ang focus dito, pero well, as we all know, we have 121 electric cooperatives sa buong Pilipinas, no? Na kumukolekta rin po ng system loss. So, ang sinasabi po ng mga ibang nagpapanukala, i-charge yan doon sa utility, doon sa mga kooperatiba at maging sa Meralco. Sa ganun pong kaisipan, ngayon pa lang po, ano po ang inyo naiisip po na mga magiging problema doon?
0: Ako, tingin kong problema doon is meron talaga nagiging inherent loss. That's the nature of the business. Dahil ang kuryente, kapag ibinato galing sa power plant na 100 kilowatts, pag dumating yan sa bahay, yan ay nagiging 94, 95, 96 kilowatts na lang. Kaya ibig ko sabihin, pag dinistribute, kung ang loss ay dahil sa pagnanakaw, sa mga illegal na kontador, yan ay kasalanan ng distributor kasi sila dapat ang nagbabantay dyan. Mm-hmm. Pero kung ang loss ay dahil doon sa natural loss nga, dahil talagang nadidissipate yan as electricity moves from the power plant to the household, yun ngayon ang tanong, Ted, who will pay for that? Sa ibang jurisdiction, kaya huda yan hindi binabayaran ng mamamayan, ang sumasalod dyan ay gobyerno. So, yan ang magiging threshold question sa pamahalaan. Kasi meron at meron dyan allowable na systems loss. Ang problema, sinong magbabayad? Is it going to be the distributor? Right now, essentially, it is the distributor who collects, ibinabato nila sa producer. Ibinabalik nila doon dahil sinisingil sila niyan. Collector lang naman ang distributor . So, ngayon is kung gusto natin makabawas, yan ay isang hakbang, pwedeng sagutin ng gobyerno. Pangalawa dyan is yung pag-aalis talaga or pag-rationalize ng VAT. Yung VAT kasi ngayon, Ted, alam mo na naman yun, is ini-impose siya from generation, may VAT. Sa transmission, sa kawad, may VAT. Pagdating sa distribution, sa household, may VAT na naman. So, tatlong beses . Mm-hmm. So, baka naman tulad ng systems loss, ay ilagay lang natin ang VAT doon sa production ng power, sa power generation. All the rest, wala na siya dapat VAT. So, para hindi na siya lumalatay down to the consumer. So, tingin ko yun ang, at ang mas malalim na tanong, Ted, na parating sinasabi is, if we government subsidize electricity, sino bang nakikinabang? Baka naman ang makinabang ay ang mas mga mayayaman. Tanong lang yun, ano ha? So, I think it's important because it is the taxpayers' money that we use. Baka naman unintended natin, gusto natin tulungan ng mga mahihirap, pero ang mas makinabang or bulk na makikinabang ay ang upper middle class. Ayaw naman natin gawin yon kasi lugi naman ang mahihirap na pinanggagalingan din ng buwis.
1: Opo, kasi nga at ang VAT dito 12%, 12% VAT po ito from generation to transmission to distribution. So kapag po sa inyo pong paunang kaisipan, saan dapat mag-originate po yung isa lang na VAT?
0: Dapat sa generation lang kung saan siya nagsimula kasi iisang produkto lang naman, Ted. Iisang produkto lang ang nangyari. Pre-produce doon at transport papunta roon. So bakit mo papatawan sa bawat hakbang yon? Tingin ko malalaking magiging kabawasan yan. At saka mas simplified yung pag-compute ng input at output VAT kung doon lang sa production siya o sa power generation ini-impose. Kasi kapag ilagay mo sa gitna, komplikado na paano yung input VAT at output VAT na nanggaling sa power generation. So, tingin ko at the source, yun ang pinakasimpleng paraan ng pagkukompute at mas makakamura ang ating mga kababayan.
1: Sabi po ng ERC, yung nga po ang maaari pag-isipan, tatlo nga po ito, no, na mga players sa ating pong

0: kuryente. Kung doon naman ikakarga sa generation charge yung system loss o kaya sa NGCP, ano ho ang inyong kaisipan doon kung doon sa kanila ikakarga ito?
1: Pag ikarga po natin sa kanila doon, wala naman po, ako wala naman tayong tutol doon, no? Pero ang takot ko lang po doon, realistically Ted, magugulang yung mga yan, hindi mapapalugi yan. So kung anong dinagdag nyo sa kanila na imposition, hahanap at hahanap sila para i-include nila yan sa cost of doing business. So baka itago pa nila, mas hindi natin mamonitor. Doon ako lang kinakabahan eh. Kasi kung makikita mo, yung paglabas ng systems loss ay part of the unbundling of the power sector. Tayo mga consumer, nakikita natin, nasisingil natin all of a sudden, meron pala niyan? Saan galing yan? Bakit may ganyan? So ngayon, naaalisin natin yan. Pag itinago natin, baka counterproductive, baka lang ha, maging counterproductive, ay hindi pa natin makita. Itago nila yan bilang bahagi ng kanilang cost of doing business. Ngayon, hindi na natin mamonitor. So yun ang sabi ko magiging palaisipan kung paano natin i-translate itong instruction ng Pangulo.
0: Hindi ko lang po alam ano, kung ito pong anunsyong ito ng Presidente ay hango na sa isang pag-aaral. Alam niyo yon, again, Meralco and mga cooperatives, magkano ba halimbawa sa Meralco franchise area ang kanilang kinokolekta na system loss, no? Gaano kalaki yan? Kasi kung gawin mong case study ang Meralco o ang isa pong Soliec Kutu doon sa atin sa Tacloban, kapag ginawa mo silang case study, yung bang kanilang kinokolekta ang system loss na iyon na ibinabalik doon sa kanilang dapat na pagbayaran, kung yun ang i-absorb ng Meralco o ng Leyeco 2, kakayanin ba nila yon without charging additional cost? I mean, eventually, babalik din sa atin. Go ahead, sir.
1: Tama po. Yung po yung atin, ano? Parang inilipat lang natin. Kumbaga sa menu, no, sa menu sa restaurant, noon, nasa main course yun, ngayon, inilipat lang natin sa iba sa dessert, itinago siya doon, ano? Pero nandun at nandun pa rin siya. So, yan ang tama po kayo. Tama talaga kayo. Is kailangan mas malalim po na pag-aaral. Sigurado po ako, pinag-aralan po ng Pangulo yan. At nakikita niya na may pamamaraan. Gusto lang natin marinig talaga kung ano yung sistema at kung paano ito magagawa na hindi rin magiging damaging sa consuming public in the end.
0: Okay. Ngayon pa lang huba, meron na kayong report na doon sa 121 electric cooperatives across Luzon, Visayas, and Mindanao, ilan ho doon ang naghihingalo? Kasi hindi lahat ng ito ay ano ha? Ang iba ho dito, katakot-takot ang utang.
1: Marami po dyan naghihingalo, lalo yung mga spag areas, no? Kasi kilala naman po natin, madalas po natin sinasabi na ang pagkukuryente ay isang not necessarily very profitable endeavor. Lalo kapag isla, malayo ka, ang layo ng pinanggagalingan ng power mo, ang layo ng wiring na kailangan mo, pero kokonti lang ang households in between. Hindi naman parang lahat Metro Manila. Pag pumunta ka sa probinsya, ay kawad ng kuryente, papunta lang sa isang barangay na merong isang daang pamilya. O, yan po, no? Yan ang mga bagay na kailangan makita natin. At tingin ko, kailangan magkaroon ng parang gradation, ano? Kapag ikaw talaga is pag area, itong allowable ng systems loss mo. So, meron naman silang mga threshold dyan. At ang nakikita ko dyan sa pagkakaalala ko is around 5%. So, ngayon lang, pag yan ay inalis natin, iniisip ko lang, paano natin mamomonitor yon kung umaabuso na sila na ang kanilang inefficiency ay practically ililipat na nila sa mamamayan. Hindi na natin sila masisingil sa kanilang performance. Prangkisa yan, Ted, eh. So, yan ang isang pribilehyo. So, ibig sabihin, may karapatan tayong silipin regular kung paano sila nagsisilbi dahil ito isang pribilehyo ang ibinibigay ng pamahalaan sa kanila para sila makapagnegosyo sa isang sensitive sector ng ating lipunan.
0: Okay, sige po. So, ano po ang inyong 2 cents worth dito sa panukalang ito tungkol po sa system loss na pag-aralan mo ng mabuti? Ano po, at huwag madalos-dalos kasi ho, baka sa bandang dulo, magkamali po tayo at hindi maging maayos ang pagpapatupad.
1: Ang dagdag ko na lang po dyan is, tingin ko po, is magkaroon talaga tayo ng malinaw na threshold o limit na ia-allow natin ang ating mga electric distributors, pati ang buong electricity system, kung ano po ang systems loss na allowable. Mm. So at dumikit na po tayo ron. Hindi na po yung may apila, may ganito, may ganyan. Mm-hmm. At kapag tinanggap po natin yon, lahat po ng hindi kakayanin, eh sa totoo lang, kung hindi kakayanin, take over ang gobyerno, mm-hmm, o ibenta nila ang kanilang area para sinong pwedeng magiging mas efficient dyan. Dahil sa totoo lang, marami rin sa areas na nag-ooperate, wala na rin po talagang karapatan dahil ginagawa na rin pong gatasan. Papagpomani na po sa ibang mga kooperatiba dyan. Pero meron po. Pinangahawakan lang nila yung monopolyo eh. Uh-huh. Pero there are other people who can do it better, pero hindi yun na pagbibigyan dahil hawak po nila ang area na yon. At suportado sila ng mga politiko sa lugar na yon.
0: Yes sir, yes sir. Opo, salamat na marami Congressman Miro, at kami po iaantabay sa inyong magiging hearing, at kami muling tatawag po para maipaliwanag ng mabuti ang napaka-importanting bagay na ito.
1: Maraming salamat, Ted. Magandang umaga.
0: Thank you. Yan po ang committee ng Ways and Means Chairman sa Kamara de Representante. Importanting issue yan ha. Mamaya po muli natin hihimayin yan para mas kauna-unawa, dahil ang marami po sa atin ang gustong pag-usapan si VP Sara. Relax lang po kayo ha, relax lang po kayo. We will take a short break and be right back.
2: Shout out po Inday Sara Nation. Maraming salamat sa inyong suporta.
3: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
4: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
5: So it's important to always check.
6: Voila!
5: Check your facts.
4: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
7: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
8: Ako po si Matteo Uricelli, and this is Patriots.
7: Watch Patriots, hosted by Matteo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
9: Gusto nyong magtanim pero wala kayong garden? Sa mga gatong bote po, pwede tayong magtanim. Food security starts at home. Gusto ko pong matuto kayong magtanim para yung itanim nyo, kakainin nyo rin. Ako po si Berlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.
10: Your ultimate playground.
11: Good morning!
0: Sa mga Pinoy overseas, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat, ha? Muli po, ang aming katanungan sa inyo, kayo humay meron ng BDO Kabayan Savings? Meron na ba kayo? Eh kung wala pa, magbukas na po kayo ng BDO Kabayan Savings. Kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay App. Ito po yung payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid tayo sa lahat ng remittance fees from abroad. Basta lamang ha, may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. Yes, at libre na rin yung InstaPay at PesoNet transfers sa ngayon ha, sa lahat po. Wala pong fees magpadala to any BDO account, pati rin po sa kahit na anong banko o e-wallet. O diba ang ganda? Thank you ha, libre na po yan. InstaPay, PesoNet transfers, libre na po ngayon. Send money, libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Mag-check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Ano pang hinihintay natin? Download na ng BDO Pay App now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, ano pang hinihintay mo? Visit any BDO branch to open. at BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposito po ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Ito po ang handog sa inyo ng BDO. BDO Kabayan Savings, BDO Pay Up, now na! O, di ba? Ganda! Tamang oras ngayong ganap ng alas 8:33 hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Boss Max 3 Coffee, o di ba? Alam mo na kaagad. Quality coffee beans at puno ng mangosteen with xanthone na siya pong mainam sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee, Boss Max 3 Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Boss Max 3 Coffee. Ito muna, bossing. Ha, kausapin mo itong isa. Ito po importante rin to, ha. Ito'y panukala na baka bukas makalawa, hindi mo alam na ito'y naipasa na.
4: Naku, sinabi mo.
0: Kulong ka na kaagad rito.
4: Naku, hello, sinabi ha? Mo, partner. Lalo pa ngayon sa panahon po ng disinformation at fake news. Baka masyado po tayong busy sa impeachment, ano, at hindi nyo namalayan. Pumasa na po sa third and final reading. Ito pong House Bill number 9465 o ang Digital Media Anti-False Information Act. Papunta na po ito nga sa Senado ngayon. Ang sinasabi po dito sa mga balita, pwedeng umabot ng 6 to 12 years na taong pagkakakulong at multa para po sa mga mapapatunayan na nagkakalat ng maling impormasyon. Ngayon, ito na nga ba ang sagot po sa laganap na fake news dito sa bansa? Pero bakit may mga grupo po ngayon na tumututol dito sa House Bill number 9465 na ito? Dahil ang sinasabi nga po ng iba't ibang mga grupo ay posible daw po itong magbigay ng chilling effect, hindi lamang po sa mga social media content creators, maging sa mga journalist at sa iba pa pong mga kritiko ng gobyerno. Kasama po natin para ipaliwanag ito ang head po ng public engagement ng Sigla Research Center, si Sir Ferdinand Sanchez. Magandang umaga po, Sir Ferds.
6: Hello po, magandang umaga po, Sir Ted and DJ Chacha.
4: Magandang umaga, Ferds na lang, mas mukhang mas bata pa sa akin si Ferds. Good morning po and thank you so much for being on the show. Siguro puntahan muna natin ito kasi nga masyadong busy yung mga kapatid natin sa iba't ibang mga bagay yan. Taas ng presyo ng bilihin, ng langis, impeachment, katatapos lang na SONA ng Pangulong Marcos Jr. Hindi namamalayan ng iba na nakalusot na po ito sa kamera. Bakit nga po ba isa ang sigla sa tumututol po dito sa dito po sa bill na ito, itong 9465 or Digital Media Anti-False Information Act. Ano pong specific na provisions dito ang hindi kaisang-ayon?
6: Malinaw po yung sinasabi namin sa sigla, no. Dapat nating solusyonan yung disinformation, pero meron mga dangerous provisions dito sa isinusulong na panukala, no, na laban doon sa political speech and freedom of expression natin, no. So meron mga provision dito na pwede magpakulong sa'yo na knowingly and willingly, kunwari nakapag-share ka ng disinformation or fake news na i-post online, pwede ka na kagad makulong dito. Una yon na pwede makapag-target, no, sa mga ordinaryong Pilipino at lalo doon sa mga kritiko ng pamahalaan. Pangalawa, ay meron ding magkakaroon din ng judicial power yung ating pamahalaan para makapag-take down, no, ng iba't ibang post online. So, maraming pwedeng problema to dahil una, kakilanganin mo actually ng Supreme Court order para magawa ito.
4: Mm-hmm.
6: At syempre, labag din ito at overreach ito sa kung ano yung mga pwede natin may post online. At syempre, kung ano na rin yung maaring totoo hindi. So, may kita natin yung pagpapalakas, no, ng kapangyarihan ng pamahalaan sa kung ano yung pwede at hindi natin pwede sabihin. At kung mas babasahin pa natin yung overall na panukala, ay hindi naman talaga nito maludutas, no, yung problema ng disinformation sa ating bansa. Bagkus, no, ang matatarget lang nito yung mga maliliit na actors, yung mga small fish kung tawagin natin, pero hindi yung roots ng disinformation. Dahil may disinformation, dahil kalakhan, no, ng nagpapakalat ng fake news or disinformation ay yung even yung mga malalaking politiko, mga political clients na alam natin ay nasa sarili na din nating pamahalaan. So, halos isang dekada na naming inaaral ang disinformation at ang pinakamalaking mga nagbe-benefit or mga beneficiaries nito ay mga political elite or mga political actors. Pero dito sa panukalang batas ay yung mga karaniwang mamamayan at mga low level ng isang disinformation architecture yung mga paparusahan at magiging tulad nung nabanggit nyo kanina, magiging sobrang punitive nito na pwede magkaroon ng chilling effects sa kung anong pwede at hindi mo pwede sabihin online.
11: Oo. Aside doon sa mga nabanggit mo, Ferds, yung criminal liability nga nito, mabigat, 6 to 12 years, tapos may multa na 500,000 hanggang 2 million pesos. Pero isa sa pinakatinututukan ng ibang civil society or kasama na rin po yung inyong grupo, yung interpretation nung tinatawag na materially assist na nakalagay mismo doon sa panukalang batas, kung saan pwede ngang lumawak yung interpretation nito. Help us understand kung bakit mas, kumbaga mas ang tatamaan dito ay yung mga kritiko ng gobyerno more than the troll farms na gusto rin nating masugpo. Ang dami rin kasi niyan talaga ngayon. And kumbaga hindi na rin natin alam kung paano natin masusolusyunan itong disinformation. Eh bakit ba yung materially assist na yon eh delikado kapag talagang pinilit nila na maisama dito sa batas?
6: Yung delikado dito sa framing na to is yung interpretation noon ng kung ano yung materially assist, no. So hindi lang yung taong gumawa o yung nag-publish no ng disinformation, fake news, yung criminally liable. Kasama na rin dito yung sino mang tumulong kahit hindi siya yung direktang gumawa o yung nag-post. So ibig sabihin no kung sino man yung mga nakatali no kapag merong nag-post dito sa Facebook halimbawa or sa anumang social media platform, kapag sila ay halimbawa operationally naka-support, financially naka-support, technical or even logistical, ay pwede ka rito madawit, no. So ibig sabihin kahit kung ano yung makita natin online, pwede silang matag at pwede rin silang maging parte doon nung huhulihin, may ika-crackdown ng gobyerno. Kapag dahil doon sa pagiging doon sa definition at interpretation no doon sa materially support or materially assist pagdating sa disinformation or fake news.
11: Oo, at isa rin po sa pinupunto ng inyo pong grupo, yung for individual users, halimbawa na nag-post, matindi yung parusa na ibibigay. Pero masyadong malambot yata sa mga platforms. Halimbawa, kung ako'y nag-post at ako ang napatawan na nagpakalat ng fake news, parang mas matindi yung ibibigay na sanction sa akin kaysa dun sa social media platforms. Halimbawa, kung Meta, ganun po ba yun?
6: So, in a way, nakita natin na hindi ganun kalakas yung accountability no sa platform yung pag-implement no yung mga pinopropose, dahil parang even yung hold accountable pagdating sa revenue ay maliit no dahil yung platforms ay meron ding liability, meron ditong tinatawag na liability shield no, na hindi mapapanagot yung platform kung mapatunayan beyond reasonable doubt na hindi naman sila may alam or active yung participation nila. So in

0: hindi naman ganun din kalaki, no, yung multa or fine sa kanila. Kung i-compare mo doon sa individual, isang normal at ordinaryong mamamayan na magpo-post tapos around 1 to 10 million, no, yung kanilang magiging multa or kailangan bayaran. So napakalaki nung difference, no, kung ikaw ay normal na mamamayan at kung ikaw naman ay platform na napakalaki rin ang iyong kinikita.
1: Oo. Nabanggit mo kanina, Ferds, na kayo dyan ay matagal nyo nang pinag-aaralan yung epekto ng disinformation, fake news, misinformation dito sa ating bansa, and I'm sure alam ninyo kung gaano talaga ito kalaganap ngayon. Kung hindi itong bill na ito ang sagot para dito sa paglaban natin sa fake news, are there other pending bills na nandyan ngayon either sa Kamara or sa Senado na pwedeng yun ang gamitin natin na hindi sing delikado kagaya ngayon ang sinasabi nyo dito sa House Bill 9465?
0: Ang alam namin merong mga version halimbawa ng anti Troll Farm Act at iba pang other versions na against disinformation, no, na mas naka-focus doon sa mas troll level na troll farm, agency level na pagpapanagot sa pag-spread ng disinformation. Pero isa sa mga sinasabi namin sa tagal namin pag-aaral ng disinformation ay hindi regulation lang yung sagot sa para malutas yung disinformation. No? Whole of society, ito na problema. Ibig sabihin, kailangan ng step forward ng pamahalaan para i-address ito. No, ibig sabihin, kailangan pondohan halimbawa yung research pagdating sa bakit ba kumakalat yung disinformation. Dapat ding suportahan long term halimbawa ang ating mga journalist, yung ating media na mas mapagkatiwalaan at the same time mas bigyan din ng credibility, no, ng ating mga mamamayan. At syempre yung pagpapalago rin sa ating education sector, no, na pag-usapan natin ang disinformation, digital literacy, at the same time, no, lahat ng ito ay kailangan concerted effort, no, na mas participatory in nature, no, na hindi tumitingin na top level, no, dapat ka lang nagpapanukala ng batas at susunod yung mga tao, pero mas konsultahin, i-engage ang mga mamamayan sa ano yung nakikita nilang problema sa disinformation, paano ito lulutasin. Dahil nakikita natin kahit yung mga civil society, journalists, media, no, digital rights advocates, marami na rin ginagawa pagdating sa paglaban sa disinformation. No? Kaliwat kanan yung digital literacy, at the same time mas nagiging creative din tayo sa kung paano natin ito lulutasin, i-address bilang isang lipunan.
1: Oo, I have to agree with you. Yun lang, nagiging creative din itong mga fake news peddlers. No, kung gaano ka creative yung mga lumalaban sa fake news, mas creative din sila. Open po ba kayo na makipag-ugnayan halimbawa sa Senado at sa Kamara sa mga government agencies natin including DICT kung alin dito sa mga provisions ng bill na ito ang pupwedeng baguhin, i-tweak para po mas maging kapakipakinabang para sa lahat. Para masiguro na meron na rin tayong panlaban dito sa napakaraming nagpapakalat ng fake news para magtanda din sila.
0: Actually, yung gusto ko i-mention or i-re-echo yung na-mention mong mas nagiging creative, yes, yung disinformation actors. And yun yung challenge sa atin na mas maging creative din, no, bilang isang bansa. At kami sa sigla ay very much open, no, na makipag-dialogo, makipag-usap sa ating pamahalaan. Actually, nung past two technical working group, no, na bago ito ipasa sa Kongreso, ay parte tayo. Nung parte ang sigla kasama ng media organizations, other advocacy organizations on digital rights na magsumite ng aming position paper at nakapagbigay din kami. At kung paano pa ito pwede i-refine, i-edit, ay open pa rin kami, no, para makapagbigay ng aming opinion, ating evidence-based research sa kung paano pa natin lulutasin itong disinformation sa ating bansa.
1: Oo. So, kumbaga, kung may mga babaguhin, kagaya po nung mga na-erase nyo kanina, okay sa inyo itong batas na ito? But what if they're close? At kung sakali man ito po ang ipush nila na maipasa, ano pong magiging epekto nito sa mga lumalaban o nagkikriticize sa gobyerno? Lalo na po yung mga nasa media at yung mga journals natin.

0: Kung ipasa po ito doon sa current form ay ang nakikita talaga namin ay yung pag-abuso nitong batas na makapagpatahimik no sa ating civil society organizations, lalo sa kritiko ng ating pamahalaan. At yung warning nga namin ay hindi lang kung ito ay maipasa at gamitin ng pamahalaan, ay kung maaari sa susunod na gobyerno ay gamitin din no laban sa kanilang mga kalaban at sa kanilang mga oposisyon no. So napakalaki ng aming warning na hindi maipasa in its current form yung ating batas, at the same time yung pagpapalawak ng ating diskurso at diskusyon. Sa tingin namin, hindi biktima dito ang mga politiko, dahil sila ang pinaka nagbe-benefit sa disinformation na lumalaganap sa ating bansa, at mas dapat nating protektahan no yung individual rights at civil rights ng mga mamamayan na makapagpahayag at makapagsabi no ng kanilang opinion, dahil napakadelikado ng pagpapasa nitong bill sa ngayon.
1: Maraming salamat, Ferds. Medyo maiksi lang yung oras natin, pero thank you so much for sharing that information. At least ngayon, mas aware yung mga tao. Na uulitin lang po namin, ito po yung lusot na sa Kamara at nasa Senado na po ngayon ang bola. Kung ito ba pong bill na ito na lalaban daw sa fake news at troll farms ang talagang sagot, o kaya eh magiging magbibigay ng chilling effect naman po para sa kritiko ng gobyerno. Thank you so much, Ferdinand Sanchez, ang head nga po ng Public Engagement ng Sigla Research Center.
2: Kumbaga, maaari siyang maituring na double edge.
1: Correct.
2: Oo, itong panukalang ito. At mahirap din po dyan kapag yan po ay nakalusot na, at kapag nandidiyan na, tsaka na naman po tayo mag-iingay o magreklamo. Mamaya din po tutunghayan natin ha yung ating naging diskusyon kay Congressman Miro, para din po natin maunawaan po ng lubos itong napaka-importanteng isyong ito, kasi baka po sa bandang huli rin maituring natin to na panibago pong pambubudol.
1: Budol. Pero kanina may binabanggit si
2: Budol pa more.
1: Kanina may binabanggit si Sir Ferds sa dapat daw palakasin ng iba't ibang mga media organizations yung paglaban sa fake news. Dito po sa TV5, meron tayong tinatawag doon na Think Ka Muna Pilipinas. Hanapin niyo po sila on Facebook. Isa po yan sa mga information drive campaign ng TV5 para nga po sawatahin itong mga nagkalat na fake news ngayon.
2: At maganda rin siguro nga na matanong natin na ano ho ang balak nitong mga nagsasabi na parang foul daw ho yung post ng isang senator judge.
1: Nako, oo.
2: Doon sa pinalalabas na nilekturan ang isang shell joke no ng isang senator judge. Let's find out ha, may reaction ba dito ang prosecution team? FM. Abangan!
3: Cha, chisring ba yan? Di ka nagsishare.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think Ka Muna Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.
5: B1079. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Happy! Everybody is happy!
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
11: For DTI Fair Trade Permit Number FTEB 257911, Series of 2026.
12: Session resume, Majority Leader.
2: Thank you, Madam Chair. It's happening at 10 o'clock in the morning, ang impeachment trial po ni VP Sara.
12: No joke.
2: At Artikulo 1 Ang unang, ang pag-uusapan, simula ng pag-uusapan ngayon. Ano ba ang Artikulo 1? Tanungin mo si General Luna.
13: Damputin na yan.
2: Nasa ating muli niya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang isa po sa mga spokesperson ng prosecution panel ng Kamara de Representante. Good morning po. Napuputol ang ating pong linya. We beg for your indulgence. Article 4 ang kanila pong inuna, and then Article 1 daw ngayon ang simula po ang kanila ho namang tutunghayan. Respondent, VP Sara Duterte, committed culpable violation of the Constitution, graft and corruption, and betrayed public trust through the systematic misuse, misappropriation, and irregular liquidation of confidential funds amounting to 500 million pesos. Released to the office of the Vice President and 112,500,000 released to the Department of Education.
1: Yun.
2: Buhay na ang kanilang mga ugat.
1: Oo, so ibig sabihin yan, partner.
2: Ayan na sila.
1: Iikot mamaya ang impeachment sa tama ba ang naging paggamit? Saan napunta itong mga sinasabi mo na nai-release?
2: Lalabas na ngayon ang mga pangalang Mary Grace Piatos.
1: Naku po, sino pa yun si... Meron pa eh. Meron pang ibang mga pangalan doon.
2: Na. Nagising na sila ngayon. Ito na po sila.
1: Mamaya ay maghahanapan po ng resibo ng mga liquidation. Dokumentasyon.
2: Ayan na sila.
1: Nagkaroon ba ng irregularity sa paggasta ng mga pondong ito? Mamaya ay makaganyan ng tanungan.
2: Ano pa lang ngayon kasi, ayun, tanungin natin si Attorney Tolosa, ano bang ating
1: asahan? Yun ba sila mamaya?
2: Ano bang ating asahan?
1: Kung confi funds.
2: 10 o'clock ito.
1: Yes.
2: Ha? Kakasabi ko lang, tinatanggap.
1: Yun na nga. Kasama na nga sa usapan,
2: you're
1: diba?
2: Not paying attention eh.
1: Hindi nga, confi funds. So yun na, ganun na yung mga tanungan mamaya.
2: Depende yan. Depende nga doon sa...
1: Depende sa strategy nila.
2: Sa una, sa paglalatag, ano? Noong kanila pong purpose ng testigo. Tama?
1: Yes.
2: Yun muna yan eh. We are presenting Sarina Balba Guevara to stand as witness for Article 1 and she will prove.
1: Oh, yan na.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Kung ano yung mga ipoprove.
2: So meron naman po dyang pagkahaba-haba na pagpapaliwanag at paglalabas po ng informasyon. Ano ba ang background nitong testigong ito? Sana po eksian na lang yan. And then, yun na nga po ang mga paghahayag ng mga ebidensya. Ang una malamang dito rin po ay yung pong COA report.
1: Mm-hmm.
2: Anyway, ajan na ba siya? Para tayo maka-move on dito sa ating usapin na ito. Kasi meron pong ipinapanukala na palagay ko naman maayos na panukala at maganda, no? Para po sa mas mabilis na usad itong trial na ito, may pinapanukala ang prosecution na kung maaari daw, hindi yung napagkasunduan nila ng original na Article 4, prosecution, and then Article 1, prosecution, hanggang sa Article 2, no? Yung pinakahuli nila, ito ho yung controversial na ng mga bank accounts, no? And then, pagkatapos nun, sasagarin nila, testimonya, cross, right, redirect, recross, mga ganon. Then, ito na pong defense. Defense ho naman ay ganun din tuloy-tuloy. Ang gustong mangyari po ng prosecution, pagkatapos nila, defense na kaagad. The same article. Kung ako si defense, sasabihin ko, ayoko nga. Ako mismo, ay hindi ako papayag dyan. Yan ang napagkasunduan natin eh. Bakit ako hindi papayag?
1: Bakit
2: tanungin mo ako.
1: Bakit hindi papayag? Defense.
2: Kung ako si defense, hindi ako papayag. Hello? Yan ang pagkasunduan natin. Pangalawa, kayo muna. And then kapag kami na, makakalimutan na kayo.
1: Yun na nga mahirap dun eh.
2: Diba? Kami naman. So hanggat sa, sa apat na artikulong ito, kami lang at kami. Right? So ang inyong mga argumento malamang, makalimutan na. O nakita nyo? Kasi hindi kayo nag-iisip.
1: Ngayon, ito na muna. Sige, tanongin mo.
2: Dali mo na ha. Nasa linya ngayon si Attorney Benjamin Tolosa Jr., ang isa po sa mga spokesperson nga po ng prosecution team ng Kamara. Good morning po, Attorney.
13: Hello, magandang umaga ho. Manong Ted, and DJ Chas, magandang umaga din sa lahat ng mga
2: Apo, ito hong inyong sinasabi ho na motion, ano, manifestation para ho baguhin na yung sequencing natin. Formal na po itong tinanggap ng impeachment court?
13: Tama ho yan, Manong Ted. And I just want to clarify, no, ito hong bagay na to ay stated by Senate President Betzalian, no, ang mungkahyo nito nang galing ho, no, kay Senate President Betzalian, presiding officer si Ted Cordero, dahil nga ho sa kanilang palagay mas makakaibuti ho to para sa daloy ng ating paglilitis, pati din ho sa mga kababayan natin para mas madaling masundan at masubaybayan, no, dahil per article basis na ho ang palitan ng presentation of evidence. So ngayon ho, nag-submit na kami ng Monday ng formal manifestation stating na we agree with the proposal ho, no. So nung kahapon naman doon sila sumagot at sinabi nilang sila naman ay tutol sa umungkahi ho, no, na palitan ng
2: okay. Very good thing ha, na kayo po inatawagan namin to clarify the issue, kasi ngayon ang laman ng balita na parang sa inyo nang gagaling, no, yung original na proposal. Okay, sige. Kailan po ito nabanggit ni presiding officer po tsaka ni SP Gatchalia na panukalang ito? During the last trial ba o kumbaga off the air lang?
13: Ito sa more of a sidebar, no, hindi ho yan during the hearing itself, pero nung huling araw ho ng paglilitis yan, no. Nung una but yun nga ho, no, si ano naman ho ang unang nag-announce na din to the public, si Senator Senate President Gatchalian, na ganun nga ho, sa kanil naman ho yung galing yung mungkahi at tinanong yung mga parties ng preference nila, ano ho, kung sangayon kami. But ang sa amin ho dyan, as stated in our manifestation, pinaka-importante ho dito, actually, meron naman ho authority, no, under the Constitution, under the rules of court, and the rules of impeachment, na pwede namang palitan ng impeachment court ng order of presentation of evidence regardless of the preference of the parties, no, pati ho sa pre-trial order meron ho kasing kwalatilya dyan nakalagay, no, itong nakalagay doon na kung paano presentation of evidence may be modified by the court to ensure the fair, orderly, and expeditious conduct of the proceedings. So kung sa palagay ho nila yan ho mas makakabuti, actually, pwede ho nilang palitan yan na sila ho may discretion dyan.
2: Okay, sige. So, yung nga pong binabanggit nyo, no, yung benefit nito sa pangkalahatan. Pero nga po, tumutol na ang defense dito. Kapag po ganyan na kayo ay pabor, tutol ang defense, yan ba, the court will have to resolve it in open forum, in open hearing.
13: Tama po, no. So inaasahan namin magkakaroon ho siguro ng clarity diyan sa hearing mamaya kung ano na ho ang final na pagpapasya ng korte dito, dahil nga ho tulad na sabi namin, malinaw naman ho sa rules, may discretion naman court diyan regardless of the preference of the parties. Kung ikakaganda naman ho ng takbo at daloy ng paglilitis.
2: Apo, sige. So magkakaalaman tayo mamaya. Mamaya ho ba, hindi ho naman gusto namin ma-preempt kayo, ano po, pero total, yun din ho naman mapapanood natin in an hour's time, no? Ano ba ang ating inaasahan dito sa Article 1 na ito, na inyong presentation?
13: Well, kung hindi magpapalit, no, yung order of presentation of evidence, at tutungo na tayo sa Article 1, pipresenta ho namin dyan yung dalawang bank managers ho ng Land Bank. No? Yan ho, na withdraw yung usapin ho ng confidential fund. OVP and DepEd.
2: Doon kayo magsisimula, hindi sa COA report?
13: Ay, oho. Tama ho yan. Dahil yan ho ang na-mention namin doon sa last na hearing ho.
2: Oh, I see. Okay, so...
13: nung in-identify ho namin, sino po yung witnesses namin for today.
2: Opo. Yung withdrawal muna, doon kayo magsisimula?
13: Tama po.
2: Patunay na nag-withdraw. So, kailan po lalabas yung mga resibo tungkol doon sa mga tumanggap ng confidential fund? Today din kaya?
13: Hindi na ho siguro kakayanin sa oras, Manong Keto. But abot din ho tayo dyan.
2: Okay, sige. Sino po ang tatayo for the prosecution?
13: Ang lead ho namin dito na public prosecutor, no, si Kong Joel Chua ho. Umaasahan natin siya una ho ang unang tatayo. Pupunta na ho tayo sa Articles of Impeachment. Oo, ng siya, Article 1.
2: Oh, siya, oh. Siya muna ang tatayo, pero private prosecutor po ang siyang kikilatis. At I mean, siya hong mangangasiwa doon sa witness.
13: Hindi naman ho, pero abangan ho natin. Ano said, no, I hope you understand. Ang policy ho namin dyan is not to disclose ho muna. No?
2: Opo. Kailan muling lalabas ang shell joke, no?
13: I'm sure somewhere ho, sa mga articles, no, makikita ho natin na mag, either mag-oral arguments ulit or present ng witness. Ho. But opo. Definitely, makikita ho natin siya ulit sa pag-related na ito.
2: And speaking, of Dean, ha? Dean Jokno, and speaking of Congressman Jokno, meron pong mga video lumabas nito hong nagdaang mga araw na parang pinutol-putol, at doon sa video pinalalabas po na parabagang nilelekturan na isang estudyante ang isang former founding dean, ano, ng LaSalle College of Law tungkol sa batas na pinag-usapan doon sa impeachment trial. Ano pong balak dito ng prosecution?
13: Oh, well, Manong Ted, salamat ho, no, sa katanungan nyo. Actually, nakakabahala ho yan, no, na it reached our attention na meron hong some members of the impeachment court na meron nga hong ganitong post, no. Yung isa is it contained edited video dun sa naging oral arguments ni Dean Shell, no. Tapos may ang mas nakakabahala din ho dyan, merong text overlay na nakalagay nagbibintang pero walang ebidensya. Tapos may sumunod pa ho naman na reposted yung video kung saan dun sa video na yon sinasabi itong impeachment proceedings is a waste of taxpayers' money, it's a futile exercise, and ultimately it will fail. Nakakabahala ho to, no, dahil it may give the public the impression that there are members of the impeachment court that are impartial, no. Dahil ho ang napakahalaga ho niyan na spirit ho ng fairness and impartiality, dapat judges should not only be impartial but must appear to be impartial. Dahil kung hindi ho, baka mabigyan ng impression ang mga tao na hindi mag-hahatol ang mga judges based on the evidence presented. Ma-erode ho yung confidence ng public natin sa important institutions tulad ho nito. No? Mm-hmm. And to be clear, we don't want to put on the spot or condemn any particular member of the impeachment court. No? Mm-hmm. But we have to say ho, no? This is a collective stand of the prosecutors panel, no, na nakakabahala ho itong magandang bagay. But sa tingin naman namin, no, madami

0: Mainam din ito, no, na inyong kinaklaro kasi baka kayo mapatawag ng principal, mapatawag kayo at ma-admonish, no? Admonish dito po sa ng impeachment court. Kasi alam nyo, di ba? Well, alam nyo na yon. So, without nga mentioning kung kanino ba itong kumbaga official na site yung pinanggalingan nito, and then binanggit po ninyo yung nakababahala po na maaring epekto nito doon sa kaisipan ng mga Pilipino na nakapanood nito, diyan po sa isyong yan ba nais nyong formally i-bring up sa court through a manifestation of one of your prosecutors?
1: Pinag-aaralan din po ng prosecution panel yan, although much as possible, ayaw din namin maging cause ng destruction yan. At in the meantime, pinapaubaya ho namin sa presiding officer yung mga ganyang bagay, lalo't sila naman ho ang may kapangyarihan at discretion na paalalahanin ng isa't isa kung meron hong nagkakaroon ng paglabag sa kanilang sariling rules.
0: Kayo po, attorney, legally, wala ba magagawa kayo dyan? Particular po, no, si Prosecutor Shell Jokno siguro, to call out the medium, yung... Kasi obviously, fake yun, no? Obviously, fake news siya. Obviously po, hindi yun ang totoo nangyari. Obviously po, yun ay manipulasyon sa impormasyon. Meron ba kayong balak dyan to call out the medium?
1: Tama ho. Well, una ho, si Kong Shell Jokno, nagkaroon na ho siya ng statement dyan, correcting what was actually said during the oral arguments and about po to dun sa usapang fishing expedition kung saan linagay niya yung buong naging palitan para mas ma-informa ng mas mabuti mga kababayan natin ano ba talaga ang nangyari doon. But again, at the end of the day, ang presiding officer ho, no, at the rest of the members of the impeachment court, sila ho ang may discretion dyan at kapangyarihan under the rules, no?
0: Pero what I'm talking about, attorney, sorry, what I'm talking about is the medium. Kung YouTube yan, i-call out nyo yung YouTube to stop the propagation. I mean to take it out. Kasi nga, obviously, fake news eh. Kung Facebook yan, you call out Facebook, yun pong gusto kong tumbukin. Wala kayong ganun pong aksyon?
1: Tama po, Manong Ted. Well, first, yun nga ho, no, pinalabas na ni Kong Shell Jokno yung site niya, ano yung buong pangyayari na yan. But patuloy din ang pag-aaralan din ho, no, ng prosecution panel, ano pang pwedeng huwag na gawin namin dyan. Dahil nga, tama naman ho kayo, talaga ho, yan din sentimento namin, nakakabahala din ho yan.
0: Okay, sige.
1: Kung meron hindi makuhang kompletong impormasyon ng mga kababayan natin tungkol sa pag-iisip.
0: Kasi sa panahong ito, attorney, ito na ho yung babala ninyo ng inyong grupo, sila Ginoong Ridon, sila Ma'am Jervel. Ito ang babala ninyo na watch out for this disinformation. Babakbakan ang magkabilang panig, ha? Maging defense, no? Nang sa social media, ito na yun, it's happening now, and I don't know kung paano nyo tatanggapin ito, itong ganito mga pangyayari. So, usapin po ng pag-action legal at mabilisan. Otherwise, sa bandang huli po ng trial na ito, baka kung sino po ang mas malaking propaganda, ang siya hong kakatigan ng mga Pilipino.
1: Tama ho, Ted, and we really agree the sentiments and the concerns, no? Kaya kami nga din ho, nababahala din dito. But, we will take the appropriate steps po kung paano po makombat ganito.
0: Okay. sabi nga ni presiding officer Chis, ito yung handicap ng mga spokesperson eh. Very very safe. Sumagot, ha? May pahabol.
1: So, salamat sa pag-intindi ho, Manong Ted.
0: We understand, attorney. Ito yung pahabol lang po ni Madam Chair.
2: Oo. Attorney, tama ang start 10 a.m. today. Sa mga susunod na linggo, ganun din po. Ang sabi nyo kanina, dalawang land bank officials po ang hiyaharap nyo ngayon na may kaugnayan po dun sa Article 1 ng Articles of Impeachment. Sa susunod na linggo, may mga nakalatag na rin po ba kayo kung sino yung mga ihaharapan na ibang testigo?
1: We'll most probably inform the court today ho, kung sino yung mga next witnesses natin. So to clarify, so titignan ho natin yan, no, kung yung kung may sapat na oras na mabibigay sa atin para ma-presenta ho natin yung dalawang testigo sa ngayong araw ho na to, no. So depende din sa magiging takbo kung papayag na mag-stipulate on some other matters yung defense para mapabilis, no, mas makakatulong din ho yan.
0: Okay. Sige, so attorney, kami po'y manonood mamaya. And as always, muli pong tatawag.

0: sa inyo to clarify matters para po sa tamang informasyon. Salamat, attorney.
1: Maraming salamat din, Hot. Magandang umaga ho ulit.
0: Yan po ang pagliliwanag ni attorney. Hindi sa kanila nang galing yung panukala, nang galing daw mismo kay SP Gatchalian at kay presiding officer, na maganda na po ang ngiti sa mga panahong ito.
2: Sa kanila pala galing.
0: Maganda na ang ngiti. Kapit ni Senator Judge from Bulacan.
2: Nakita mo.
0: Okay. Yung panukalang yun.
2: Oo.
0: No? Kaya again, tutulho dito ang defense. At uulitin ko, kung ako si defense,
2: talaga naman tutulho
0: tinatawagan
2: ka.
0: Din, for your information, ha, kami po ay natawag din sa defense.
3: No
0: as
3: joke.
0: Always po, para maihayag ang magkabilang panig sa isyong ito. Kung ako si defense, hindi ako papayag.
2: Sigurado naman. Kaya lang defense, kahit hindi ka pumayag, kung ang nagpanukala nito ay ang presiding chair at ang Senate President, mukhang dun pa lang kita ko na ang magiging gawi na nung impeachment proceedings will be kung ano yung gusto. Kung ano yung sinuggest.
0: Ano yun?
2: Yung SP Win at ni presiding chair.
0: Wait lang.
2: O bakit?
0: I mean, hold your horses.
2: Why?
0: Huh?
2: Oo.
0: Wait, listen.
2: There's more?
0: Listen until magsalita yung magkapatid.
2: Nga pala si ate at si kuya. Baka yun ang unang mapag-usapan
0: si
2: mamaya.
0: Si ate at saka si nakababata.
2: Kuya pa rin ang tawag ko sa kanya. Alam ka namang ate ang itawag ko sa kanya. Ate at kuya.
0: Hintayin natin.
2: Ikaw
0: muna.
2: Sabi nung ibang mga nagko-comment kanina, yung iba kasi na hindi pala Facebook, hindi sila aware dun sa spliced videos na sinasabi mo.
0: Ang akin lang po din po naman din dito, no. Kaya ako nagtatanong po doon kay Representative Shell Jokno kung kailan muling sasalang, kasi definitely po sa mga panahong ito kailangan natin po yung kanyang galing, yung kahinahunan at talino. Doon sa kanila pong palitan, mga kapatid, panoorin po ninyo nang maunawaan ninyo ano ba talaga totoong nangyari. Balikan po ninyo. Kasi dito ho, mga kapatid, hindi makukuha sa bullying. Hindi makukuha sa lakas ng dating, sa angas ng dating, o kaya sa paulit-ulit na mga pag-invoke ng mga sinasabing GR number, jurisprudence. Dito po ang pinag-uusapan yung galing nung sagot ng panig at pagpapaliwanag sa totoo na interpretasyon sa batas hango sa Supreme Court jurisdiction. At saka dito, hindi dito pinag-uusapan kung anong grade mo sa bar, ha? At kung saan ka graduate. Dapat pinag-usapan natin yan, maaaring sabihin na hello. Ayaw ko na itong hayan yun. Bueno, mga kapatid, ganap na pong 14 minutes after 9 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Thank you very much. Boss Mastery Coffee, sarap naman talagang magkape. Dito panalo ka, Boss Mastery Coffee. Amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng Mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Wait a minute, baby girl, ha? Yung binabanggit ni Pangulong Marcos Jr. na racket.
2: Uy, nabanggit ni Marco kahapon.
0: Gusto ko ding malaman ano bang uri ng racket ito at ano ba ang importansya nito.
2: Oo.
0: Bago ho natin kung ano-anong sabihin natin dito, tanong natin, ano ba importance nito? Diba? May mga iba po mga bansa nagkakanya-kanya na ho. Yung iba nga, manned na eh. May mga tao na eh. May sakay na po doon sa racket na yan eh.
2: Oo.
0: Alright. Ang atin po, ano ba importance nito? Okay? Sige. Mga kapatid, abangan po ninyo, ha? Kayo ba interesado dito?
4: Naging racket na ito.
2: Ibang racket yan.
0: Alright. Abangan!
3: Pero anong purpose niya? Nagyayabang siya?
5: Because it is clearly the intention.
6: Fujidenzo, believe...
7: Narapigyan ang mukha ang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila
7: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kong lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
9: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
10: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
11: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bahay sa nangyayari.
12: Sa ilang lugar dito
13: sa nang dumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Shulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
18: Mobile Journal, Amy Achanza po.
19: Arles de los Santos po.
20: Denise Valdesancho po.
21: Ben Taringi po.
22: Las Paredes po.
23: Jeff Rivera po.
24: Julie Baiza po.
25: Kayla Makanta.
26: Mary Mon Reyes po.
27: Mariela Pascual po.
28: Halimbitin ang parang balita.
8: Goods ka.
0: True FM, nagtaas na naman po ang presyo ng petrolyo. Excuse me, hello. Nakita ko kanina yung presyuhan sa petrolyo, yung diesel, 92 pesos na naman. Aray ko po, kaya lalo pong sasakit ang ulo, lalo na po ng mga nagnenegosyo gamit ang dekrudo na mga service vehicle. Kaya panahon na na mag full electric vehicle sa ating gamit sa ating hanap buhay. At dyan, sagot tayo ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle ay sakto ang Traveler Sierra EV van at maging coach bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric pati mga truck. Yung pong pang-cargo, yung panghatak ng mga container, sagot tayo dito ng Tornado EV at maging ng tractor head. Lahat ito electric, full electric. Zero fuel cost, wala ng change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Kaya punta na agad sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Go Photon Electric! At ngayon, tayo po'y ma-electrify sa balitang o eto na ha mga kapatid, sa mga siyentista po. Ako yung aking apo, gusto rin maging siyentista.
2: Uy, why not?
0: O, ito hong mga nandiyan sa Science High School, mga kapatid, ha? Ito po'y maganda rin po siguro nilang pag-aralan. Nasa linya ngayon si Dr. Mark Cesar Talampas, ang Deputy Director General po for Space Science and Technology ng Philippine Space Agency. May ganun pala tayo, ha? Good morning po, Doctor!
29: Good morning po, Sir Ted, DJ Chacha. Magandang umaga rin po sa mga nakikinig.
0: Salamat sa panahon. Cha, go ahead.
2: Yes, Dr. Mark, thank you for being on the show. Ito nga po, usap-usapan ngayon online. Ito pong binanggit ng Pangulong Marcos Jr. tungkol po dito sa liquid-fueled sounding rocket na plano nga daw pong gawin sa Cagayan sa 2027. Help us understand, ano po ba itong sounding rocket na ito? At paano po ito naiiba doon sa mga nagdadala po ng satellite doon sa orbit, na orbital rocket naman? Para lang po mas klaro din sa amin itong pag-uusapan natin ngayon.
29: Sige po, magandang tanong po yan. No? Magandang ang malaman natin ano yung difference ng sounding rocket tsaka yung orbital rockets. Yung sounding rocket ay isa siyang uri ng rocket na masabi nating, paano ba? Iba yung purpose niya. Hindi siya nagdadala ng satellites into space, hindi siya nagdadala ng tao into manned missions, no? Isa siyang rocket na ginagamit for applications like atmospheric measurements, no? Gusto mong sukatin yung parameters ng atmosphere natin dun sa dadaanan ng rocket.
2: Mm-hmm.
29: At importante yan kung gusto mong pag-aralan, for example, ang weather, yung mga weather systems natin,
2: mm-hmm,
29: or air quality. Ganun po yung ilan sa mga applications ng sounding rocket.
2: Si orbital rocket, yun po yung kayang magdala ng tao.
29: Opo.
2: Oo, sa buwan. Opo. Halimbawa, kagaya ng ginagawa na ng ibang mga bansa.
29: Tama po yun. Opo. Magkaiba po sila ng application, pero parehong importanteng application ang ginagampanan nila.
2: Oo. So itong ilo-launch natin sa Cagayan sa 2027 is the sounding rocket, kung tawagin. And this will be
29: tama
2: the first.
29: Yun.
2: Tama po. So yung mga ginagamit po natin ngayon, kung meron man, galing po yun sa ibang mga bansa. Pero ano po talaga yung goal nung gustong gawin ng Pangulong Marcos na gawin dyan sa Cagayan sa 2027? Ano po ang benepisyo nito sa atin kung sakali?
29: Opo, no? Siguro po isipin natin na ito ay baby steps pa lamang naman towards yung ultimate goal natin na in the future, magkaroon tayo ng sariling kakayahan na maglunsad ng sarili nating rockets, sa sarili nating spaceport, dala yung sarili nating mga satellites. So malay natin, even astronauts in the future. So ano po ito? No? Simula pa lamang, ang gusto nating ma-achieve dito eh magkaroon ng kakayahan at unti-unti i-build up natin yon para marating yung ganong klaseng future para sa Pilipinas.
0: Dr. Mark, can you educate us please? Rocket ito, gaano ito kalaki? And then, Paano ang operasyon nito? Kapag ba ito'y lumipad, doon ba sa kalawakan, ilang segundo, minuto na mag-stay siya ron? Ito ba ay magkukusa na lang babaksak? Paano?
29: Okay po. So ito pong rocket na itetest natin, no, for next year. Ang height niya siguro mga roughly around 10 feet. Maliit lang po kumpara dun sa mga rocket na nakikita natin na orbital class. Tapos, yun nga, no, tulad po ng napaliwanag natin kanina, hindi siya aabot sa kalawakan sa ngayon. At pagdating niya rin sa, kumbaga rin para sa rurok nung ano niya, no, yung height na maximum na mararating niya, babagsak na lamang po uli siya pabalik sa lupa.
0: Okay.
29: So, mga ilang minuto lang po siguro yun. No? Baka nga less than 1 minute lamang po. Mm-hmm. Kasi ang tinatarget natin ay medyo mababang height pa lang naman. Kasi nga, umpisa pa lang naman po sa effort na ito.
0: And then, itong inyo pong launching na ito, practically ito ba ay pag-test lamang sa kakayahan ng rocket hanggang saan siya makakalipad? O meron na ho kayong makukuhang informasyon doon sa kaulapan na aabutin nito?
29: Okay po. Nabanggit nga natin yung iba't ibang application ng sounding rockets kanina, no? Yung isa, yung weather.
0: Mm-hmm.
29: Pero dito po sa particular na test launch natin, magsasakay po tayo ng sarili nating payload.
0: Mm-hmm.
29: At yung payload naman na yun ay, ang payload po essentially para may ginawa tayong device na isasakay natin sa rocket na yun. Ang susukatin naman niya ay mga radio signals.
0: Mm-hmm.
29: Gusto nating matest ito kasi gusto nating makita kung, for example, saang lugar ba medyo mahina yung signal at ganun yung application na gusto nating explore.
0: Okay.
29: Bukod po rin sa pag-test ng kakayahan ng rocket at ng kakayahan natin na mag-integrate ng sarili nating gawa dun sa rocket na yun, gusto rin nating ma-exercise dito sa test na ito yung proseso ng pag-secure ng permits, making sure na safe yung gagawin nating activity, pag-coordinate sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government, para po ma-ensure na unang-una ligtas yung gagawin nating paglulunsad at ma-exercise natin yung proseso. Paano nga ba tayo makakapag-launch ng isang rocket mula sa Pilipinas?
0: Nag-simulation na po kayo dito?
29: May mga simulations po tayong ginawa sa computer. Opo.
0: Opo, sige. So, practically po, ilang minuto magmula sa launch niya, maaabot niya yung kanyang target distance? Ilang kilometro po yung distance nito? At yung kanya pong baksak nitong debris, meron na ba kayong target, meron na kayong area na aasahan yung doon babaksak?
29: Napaka-valid po ng tanong na yan. No? Kasi nga, alam naman natin experience natin sa debris. Anytime magla-launch ka ng rocket, yun nga, safety po talaga yung una nating isipin. At kasama na dyan is, saan ba posibleng bumagsak yung debris from this rocket? Or yung rocket mismo, in this case, no? Kasi nga, sounding rocket lamang ito. So, ang target altitude po natin ay at least 5 kilometers.
0: Mm-hmm.
29: So, given dun sa lakas ng rocket na ito, mga 30 to 50 seconds lamang po mararating na niya yung maximum height na yon.
0: Mm-hmm.
29: At base sa simulations po natin, given yung lokasyon kung saan natin siya ilulunsad,
0: mm-hmm.
29: given yung direction,
0: mm-hmm.
29: ay meron na po tayong idea kung ano yung area na pwedeng bagsakan ng rocket.
0: Mm-hmm.
29: Ngayon, napili po yung lokasyon kung saan siya ilulunsad kasi po na medyo tinignan natin anong areas ba yung medyo walang tao at mami-minimize natin yung posibleng pinsala kung meron man. At on the day itself po, nung actual launch next year, syempre po, babantayan din natin yung weather, maganda ba yung klima, at marami pong iba pang factors na kailangan consider para nga ma-ensure na safe itong activity na ito.
0: Opo.
29: Maaari rin pong mangyari na ipagpaliban muna yung pag-launch kung talagang hindi safe yung conditions on the day itself.
0: Mm. Liquid fueled rocket. Ano ho 'yon? Ano ang propeller nito? Paano siya lilipad?
29: Opo. Yung kadalasan po yung lumang technology ng rocket kasi yung tawag sa kanya solid fueled rocket or solid rockets. Parang yung mga paputok natin, yun, solid yun, na parang bloke ng fuel, no, na ini-ignite.
0: Mm-hmm.
29: Yung liquid-fueled rocket, isa siyang uri ng rocket na gumagamit ng dalawang liquid. In this case po, ang gagamitin niya ay liquid oxygen tsaka ethanol, parang alcohol.
0: Mm-hmm.
29: So, naghahalo yan sa makina at ignite mo yan para makagawa ka ng thrust na magtutulak ng rocket pataas.
0: Okay.
29: So, mas maganda po siya compared sa solid rocket kasi mas nakokontrol mo yung propulsion niya. Pwede mong tunohin kung gaano kalakas yung buga and so on.
0: Propulsion, that's the word.
29: Uh-huh.
0: Doctor, magkano ang actual cost ng rocket and the entire program for this launch?
29: Sa ngayon po, hindi ko po masabi yung yung actual cost ng yung buong program. Pero ang binibili po kasi natin na dito hindi lang yung rocket kundi yung training. Magpapadala po kasi tayo ng engineers, mga Philippine Space Agency engineers dun sa Korea. Doon sila tuturuan paano i-build itong rocket na ito, paano siya i-control, paano siya i-operate. At pagbalik dito, gagamitin natin yan to build our own rockets eventually at i-operate yung sarili nating spaceport. We're also taking advantage po nung increasing na interest mula sa mga universities natin. Marami na pong university ngayon sa Pilipinas ang nagkakaroon ng sarili ng mga rocketry programs, nagkakaroon ng mga competition. So nandiyan po talaga yung potential na in the future meron tayong space workforce na maalam sa ganitong technology. At ito yung parang investment na ginagawa natin in that future.
0: Mm. Ibig sabihin, as we speak now, wala pa kayo talagang actual na plano and manufacturing nung gagamitin na rocket dito. Pupunta pa lang ng Korea to train our people and build na and have a design and build their own rocket.
29: Meron kasama po rin sa program is iuwi natin yung rocket na yon, pati ilam pa pong mga basically parang more than one rocket yung iuwi natin.
0: Mm-hmm.
29: At yun yung ating pag-aaralan at susuriin dito sa Pilipinas. At ang gusto natin, ma-involve nga yung mga local universities natin para pag-aralan din yung rocket na yon.
0: Okay, so ngayon po sir, bagamat wala pang cost yung bawat rocket, the entire program, how much budget were you given?
29: Doon pong hiningi natin sa DBM ay humingi po tayo ng around 100 million po for the entire program.
0: Mm-hmm. Okay, and then dito po ngayon sa gagawin po natin na programang ito, wala bang private entity dito na maaari po makatulong sa atin sa funding and perhaps no yung training po ng ating mga siyentista?
29: Okay po. Dito po sa particular na test launch natin next year, may mga bukod po ron sa South Korean company na kausap natin, no. Meron din po tayong mga local na kasama dito sa effort nito, kasama na rin ng CESA at DICT. Ngayon sa pag sa yung tanong niyo po no kung meron po bang mga private companies na makakatulong sa muna pagpondo at maybe pag ano, lagi naman pong bukas ang PhilSA para explore yung mga ganong arrangement. Pero ngayon po kasi aminin natin itong ganitong klaseng ano effort, maganda rin po na tingin ko lang po no, gobyerno rin ang nag-invest sa ganitong capability. Kasi nga po kung ang gusto natin in the future ay sovereign na no na capability to launch our satellites from our own soil, then maganda po magsimula yon sa gobyerno po. Tingin ko lamang po.
2: Dr. Mark, para lang po mas klaro din sa mga listeners natin, gaano po kalaki yung gap ng Pilipinas when it comes to launch engineering maging sa rocket space? Kasi kaya natin to gagawin, syempre yung ambisyon ng Pinas eh, di ba? Na pagdating sa rocket, launch engineering, mapasama din tayo dun sa mga ibang bansa. Pero posible nga po ba yun?
29: Tingin ko po, posibleng-posible po, no? Kung ang titingnan po natin na gap ay between Philippines at yung mga major space powers, napakalayo po. Totoo naman po yun, no? Aminin natin. Pero yung gap po between us and siguro with our neighbors na lang po siguro sa Southeast Asia, tingin ko po, kaya nating sumabay. Kasi nga po, ngayon lamang po siguro nagsisimula na government-led yung effort na ito. Pero bago po ito gawin ng gobyerno in the past few years, may mga efforts na po na nagsisimula sa mga universities natin. I think a couple of years ago nga po, mayroon tayong team mula sa isang university na nakapag-join sa isang competition sa US on rocketry. So, nandiyan po yung ano eh, yung kumbaga parang nandiyan yung punla. Kailangan po nating i-cultivate palalo para marating natin yung future na yun.
0: Sa Southeast Asia po, dito lang tayo muna sa ASEAN nations. Ilan na po ang merong established po na ganito pong uri ng siyensya?
29: Okay po. Yung iba po nating mga neighbors, meron na rin po silang sarili nilang mga rocketry program, no? Pero ang wala pa po talaga sa Southeast Asia ay yung spaceport, yung palunsaran talaga. At ngayon po, yung mga neighbors natin, kinoconsider na rin siya kasi alam po natin, Indonesia, pinag-aaralan yan. Thailand, pinag-aaralan din po yan. Malaysia, pinag-aaralan din po yan. Kasi nga, lahat tayo nandito sa isang region ng mundo kung saan may advantages po talaga na mag-launch from somewhere near the equator. Kasi may kagibat yan na fuel savings, tsaka yung ano po, no, yung expanse no, ano, nung dagat na may access tayo. Kung sa Pilipinas po, kung titingnan natin, maganda talaga yung lokasyon natin, no, kasi yun nga, sa to our east, na yung Pacific Ocean, kung in the future magkakaroon tayo ng spaceport along our east, then pag nag-launch tayo, medyo malaki yung, ano, yung safety zone na may access tayo.
0: Okay. Ito ba ay isa rin teknolohiya na maaari magamitin sa magamit sa gera? Meaning you can launch bombs?
29: Okay po. Aminin natin, ang rocket po ay dual-use technology. Meron po yung gamit for peaceful uses, meron ding gamit for non-peaceful uses. Ito pong ating activity for next year at yung direction natin as PhilSA is peaceful uses of outer space. So civilian space po ang ang pakay natin.
0: Okay, sige. So kami po ay makikibalita po sa inyo at salamat na marami po for educating us this morning, Doctor. Dito po sa inanunsyong ito ng Pangulong Marcos, no? We understand the excitement of the President dito po sa programang ito, pero sabi nga po, lahat naman tayo nagsisimula, di ba? From small beginnings.
2: Baby steps.
0: Ika nga po. Malay ninyo, bukas makalawa, mapadala ko si Chacha doon sa...
2: Kailangan talaga natin ito.
0: Pag meron na ho kayong biyahe, papunta po ng Saturn,
2: wala pa naman.
0: Ko po ito. Huwag nyo nang papapapalitin.
2: One-way trip sana. Pero thank you so much, Dr. Mark. Importante ito kasi late na tayo in the game. So
0: salamat
2: at least
0: po.
2: We're starting. Maraming salamat
29: po. Maraming salamat po.
2: Maraming
0: thank
2: salamat,
0: you.
2: Dr. Mark Cesar Talampas.
0: Batang
2: mula po sa
0: PhilSA.
2: Oo. Hindi ba partner? Wala pa pala dito sa Southeast Asia. Tapos yung binabanggit niya, maganda yung location natin kasi we're near the equator. Oo. So yung mga rocket launch na yan.
0: Pero para ho natin
2: okay
0: mapag,
2: dito sa Pinas.
0: Para ho natin mapagbuti pa ito pong programang ito para din po sa susunod na henerasyon, para din po dito po sa sinasabi anuhan ng mga pagbabawas po ng babayarang buwis, pero yung pala meron din sisingilin ng dagdag buwis para ho tayo mga kapatid ano ho, hindi po lumaki na lumaki ang madagdagang pang 18 point something trilyon na utang, bawas-bawasan nyo racket nyo.
4: Naging racket na ito.
0: Yun. Bawas-bawasan nyo, nakaw nyo. Sorry, napunta tayo doon. Eh kasi nga po, gusto ko lang balikan itong sinasabi ha, na mga kaisipan ngayon para po dito sa pagsisingil ng system loss. Yung pong pag-exam sa taxes ng ilang pong mga pili na mga uring manggagawa. Binabanggit po, mag-aalis ka rito. Pero yung pala, magdadagdag ka dito. Right? Yung sinasabi po ni Congressman na ganun naman din talaga. Meron kang babawasan dito, maghahanap ka ng sources. Doon na naman po tayo magkakatalo.
4: Correct!
0: Kasi tama naman po, no? Para daw ho, para lang daw ho. Di ba yung syntaxes ganyan nga? Syntaxes, ang ganda ng prinsipyo. Alright? Ang ganda kasi nga, bayad ka ng buwis sa pagkonsumo ng mga harmful sa kalusugan ng mga produkto. At yung perang kikitain para ho sa kalusugan ng mga Pilipino. Pero hindi naman napupunta lahat doon. Kasi yung pong mga malikot ang isip at malikot na rin ang mga kamay. Ha? Eh kung saan-saan dinala yung pong pera para po sa PhilHealth. Kaya din tutuloy ko ito dito po sa flood control scandal na ito. Yung notorious na mambabatas na hinihintay din natin, actually marami-rami sila. Yung notorious na ilan na pong pagbabangkit na pinakamalaking contractor, hindi na mabangkit. Eh bakit siya mababangkit? At bakit ho agad siya makakasuhan? Gayong alam naman din po ng lahat na siya ay may kasosyo na nandidiyan at makapangyarihan po ngayon at bahagi po ng mga nagdedesisyon sa gobyernong ito.
4: Correct.
0: Think about it. Hindi ba?
2: Mm-hmm.
0: Eh, alam na alam ng lahat na kasosyo.
4: Nako!
0: Kasosyo. As in kaya na mayagpag sa dami ng government contracts kasi kasosyo.
4: Correct.
0: Kaya ngayon, ni hindi na babanggit ang kanyang pangalan. At maliban dyan, meron din pong iba. Na ngayon po naman din, nakasosyo din itong mga ngayon, sinusuyo-suyo. Dahil din po, sa kinakailangan nilang magkaisa, kasi nga kapag nakalusot yung isa,
4: puto ka na!
0: Hanggang doon na lang ako.
4: Correct.
0: Sige. Ay, meron lang tayo mga importante mga mensahe, girl. Baka tayo mag-OT na naman.
2: Oo nga.
0: Kasi nga po
2: may Webes pa, partner. May bukas pa. Ikaw talaga. Pero valid naman ang mga punto mo.
0: Yung racket.
2: Oo, tsaka
0: magmula sa racket.
2: Oo, papunta sa racket.
0: Propulsion, yun, no? Mm-mm. Yung propulsion pala. Oo. Magmula sa racket, yung racket ng mga taong gobyerno.
2: Oo.
0: Yun din po ang aking pong frustration. Ni minsan, wala pa ho tayo napakinggan, ano? Na zona, sa apat na pong zona na atin pong natunghayan na presidente nagsasabi na magmula ngayon magtitipid na ang gobyerno sa ilang hindi importanteng gastusin.
4: Wala!
0: Right?
2: Mm.
0: Wala pong ganun, ano? Ito ho yung ating mga may exam sa buwis pero hindi inaanunsyo na kukuha tayo sa ganito. Right? Meron po sinasabi na ganito pong dagdag na benepisyo, gastos. Hindi sinasabi saan kukunin yung panggastos. Maliban sa utang na naman po. Pero yung bang sinasabi na pagtitipid. Magmula ngayon, minamandato ko na wala ng government office ang bibili ng bagong sasakyan ng hindi naman talaga kinakailangan.
2: Magbike na lang sila? Maglakad?
0: Hindi. Alam mo yun?
2: Tama.
0: Magmula ngayon, sisiguraduhin natin na ang paggasta sa petrolyo ng bawat opisina dapat talaga justified at may magbabantay ngayon dito sa mahal ng petrolyo.
2: Oh,
0: oh. Eh ngayon nakita mo na ang mga escort ng mga damuhong ito? Mahiya naman kayo!
2: Yung bang mahiya mga sasakyan ng mga de-escort, di ba dat sagot nila yun? Sagot pa ba ng gobyerno yun?
0: Asa ka pa.
2: Oo.
0: Hindi naman yan masyadong garbo ang pamumuhay, kundi ninanakaw pero...
2: Eh, wait lang. Talaga?
12: No joke.
2: Hmm, Akala ko sabit diba? Nila eh. Pati so, yung sorry, dami ah. ng bodyguards eh. Sagot pa natin yun?
0: Ha?
2: Ha? Hindi ko sure eh.
3: No joke.
2: Kaya ako tinatanong eh. Baka dayado naman tayo masyado dyan kung tayo pa may sagot nun.
0: At maliban dyan mga kapatid, kuryente.
2: Ayan.
0: Hindi po ba? Kailan pa nagsabi ang isang presidente sa kanyang sona na panahon na para maramdaman ng taong bayan na tayo sincero.
2: Mm.
0: Tayong lahat nagtitipid eh.
2: Oo.
0: Pero sila hindi.
2: Mm.
0: Sorry po, hindi naman lahat ha, pero obserbahan niyo po sila. Yung pagtitipid, ultimo nga sa catering nila eh. Hindi ba?
2: Hindi pwede pack lunch?
0: Eh, ay, naku po. Oh. Ginagalit niyo ho itong ating...
2: Kanya-kanyang baon, hindi pwede?
0: Sorry ah. Oh, sige, mag-overtime na tayo. Meron pa tayong magandang balita. Bukas na ho natin babalikan ito. Itong hong panibagong pambubudol na naman sa atin. Pinaaasa lang po tayo dito. Yung pala, mga kapatid, tayo rin pong sasalo.
12: Diba!
0: Anak!
12: Diba!
0: 9:41, abangan po ang ating ilang pang mga, kung ating mahuhugot po ang defense, huhugutin natin sila, pero kung hindi, meron kaming magandang hugot this morning. Abangan!

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Mga balitang bisnak mas pinalapit sa inyo. One Balita By tuwing Sabado alas 5 ng hapon. Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
3: Sa ilang lugar dito sa Lumangoy,
2: susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
5: Arles de los Santos po.
6: Denise Bodisanto po.
7: Ben Taringi po.
8: Las Paredes po.
9: Jeff Rivera po.
10: Julie Baiza po.
11: Kayla Macantas.
12: Mary Mon Reyes po.
13: Riera Pascual po.
14: Halid, ako para balita.
15: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka.
16: True FM.
17: True FM. And tomorrow, ganda itong pinaghandaan natin na pagpapaliwanag. Dito po sa may mga nagmamadali sa mga mga batas na ito. Malamang kumita pa sila dyan. Mamaya, may mga babalikan tayong eksena sa buhay natin. Oh. Ang bilis ho nilang mag-hearing, ha? Isa, dalawang hearing lang, tapos tapos na. Boundary na sila. Para po naman dito kay Manong Toots. Manong Toots, ha? Sinasabi ko, may tama ka! Kilala niya raw yung kasosyo. Asosyo yun. Oh. Kaya hindi magagalaw yan. Kasi sigurado ako, sinasabi ng kanyang asosyong contractor, well, partner, hindi ba pwedeng ako lang makukulong dito, ha, kung sakali.
18: So business partners, pag nakulong, dapat partners din. Partners in crime. Partners in business to partners in crime.
17: Hindi pwedeng ako lang makulong dito. Hello.
19: Ayaw nyo pang aminin.
17: Balikan lang po natin yung dalawa po na bata na atin pong natulungan sa atin pong programa through Happy Anonymous. Marami po sila, hindi ko na isa-isahin para lang humapanood natin kasi kahapon po umiiyak si nanay sa pasalamat. Hindi daw ho niya akalain, hindi niya akalain sa wikang Cebuano girl, hindi niya akalain na ganun po yung tulong na dadaloy sa kanila. Ngayon mga kapatid, tunghaya lang po natin yung dalawang videong ito. Ito pong si May Joy na second year college. Nabiyayaan siya ng laptop galing kay Happy Kuya at nagtulong-tulong po ang maraming Happy Anonymous, ha. And then si Mary Rose, yung fourth year college, natulungan din po pa sa kanyang pang boarding house, etc. Panoorin po natin ito para po magbigay sa atin ng inspirasyon sa dami ho ng mga anak na mga mahihirap na nagsisikap mag-aral sa gitna po ng pagsisikap ng kanilang mga magulang para po makapagtapos sa pag-aaral. Dahil alam po naman natin lahat, yan po'y ibinaon na po sa ating isipan ng ating mga magulang na ito po ang kayamanan, pamana, na hindi po mawawala sa kanila. Panoorin po natin to.
18: Ako, ito na po mga kapatid, pumapasok na nga po sa computer shop or laptop shop, gadget store.
17: Si May Joy.
18: Si May Joy. Nagtitingin-tingin. Oo, pick up daw. Ayan, nasabi niya.
17: Kasi nabili na po ito, no?
18: Yes.
17: Ni Happy Kuya.
18: Ayan, nabili. Ako po, tumatalon po sa saya yung bata, yung magagamit niya sa eskwela. Kausap niya po yung ano, yung nandoon mismo.
17: Yung tindera.
18: Yes. Oo, yung sales agent natin ano, diyan po sa gadget store. Pinapaliwanag yung laptop. Ayan.
5: Oh, nag-inquire kasi ma'am, Acer, HP, Asus.
18: Oh, ayan, naririnig natin. May nag-inquire.
6: Ito po ang
18: ayan na, unboxing
6: na laptop sa
18: pakinggan niyo po.
6: Bayawan City po.
18: Ayan.
17: Unboxing.
6: San po natin?
18: Oo. Eto na. Binubuksan na po. Ayun.
6: Ito po. Wow.
18: Ang saya-saya niya.
6: Wow.
17: Sinong anak na magsasaka?
18: Oo.
6: Maraming salamat po sa nagbigay ng laptop sa kay Happy Kuya at sa Happy Anonymous po sa bumubuo po ng 105.9 FM. Maraming salamat po sa kay Sir Ted Filon at kay Ma'am DJ Chacha. Maraming salamat po sa laptop. God bless po.
18: Ito na yung picture ni Major dun sa gadget store. Ayan.
17: Tsaka siya po'y binigyan din natin.
18: Ito na. Meron pa
6: isang umaga po sa lahat. Ako po yung nakatanggap ng laptop po. Nagpapasalamat po ako una-una sa Panginoon po. Amen. Nabigyan po kami ng laptop po. At nagpapasalamat din po ako sa 105.9 True FM po sa lahat na bumubuo nito po. Sa nagpapasalamat din po ako kay Sir Ted Filon at kay Ma'am DJ Chacha sa lahat ng Happy Anonymous at sa kay Happy Kuya po. Maraming salamat po at masayang-masaya po ako na nakatanggap ako nito. Maraming salamat po.
17: Ito rin
7: gandang
17: po.
7: Araw po. Salamat sa
18: ay felicitas
7: sa tulong inyong gihatag ug salamat sa nag buo sa istasyonan nga maoy tulay sa among pagtulong sa aming pamilya, sa akong estudyante nga matulungan. Salamat ni Kuya. Salamat sa Happy Anonymous. O sa tanan nga nagatulong sa among pamilya, maraming salamat.
8: Sir Ted, Ma'am Cha, nagpasalamat po kami sa inyong binigay nga tulong financial sa akong mga estudyante diri sa sakop sa hinubaan. Sayang nadawat nga laptop. Taghan kayong salamat nga kamo ang nag bigay dalan sa iyang kinahanglan. Salamat, Sir Ted Mamcha.
17: Pati yung Panginoon ni
9: po. Wala po, magandang araw. So ito na po yung cellphone na aking binili sa perang binigay na nilang Sir Ted at Ma'am DJ Chacha. Maraming salamat po sa mga Happy Anonymous na nag-sponsor, nagtulong-tulungan para po magka-cellphone na talaga ako finally.
17: Cellphone.
18: Unboxing na rin si Rose Abuga naman, yung isa pong kapatid, isa sa anak. Ayan na, pinakita na po yung telepono. Oo, so ayan, masayang-masaya din itong si Rose Abugan.
17: Pati yung resibo ng pagbili ng cellphone, nandito na rin. At resibo ng pagbabayad doon sa kanyang boarding house.
18: Bumukas na ang cellphone.
9: Maraming salamat po sa mga nagbigay ng tulong para maibili itong cellphone nito sa lahat ng mga Happy Anonymous. At pati na rin po sa nagtumulong sa akin para makapag-advance ng 4 months sa aking boarding house po. Napakalaking tulong po yun sa akin kasi noon po nagpo-problema po ako kung ano yung uunahin ko, cellphone, pambili ba ng cellphone or pangbayad ng boarding house. At sa isang igla po nasagot lahat, hindi ko po in-expect. First time po kung nangyari ito sa buhay ko at parang I don't know, hindi ko alam paano sasabihin yung pagpapasalamat or at kasiyahang aking naramdaman sa tulong na inyong binigay ko bilang working student, nag-aaral at at the same time nagtatrabaho din po. Maraming salamat po. At sana po marami pa po kayong matutulungan ng mga pamilya, estudyanteng nangangailangan. God bless po sa inyong lahat. Sana po pagpapalain po ng Panginoon yung mga hanap buhay nyo, yung mga kalusugan nyo po para kahit sa isa-isang pamilya nyo po, para mas marami pa po kayong matutulungan mga taong nangangailangan katulad namin. At yun lang po. At more blessings to come sa inyong lahat po.
17: Alright, ito po yung resibo nung cellphone girl.
18: Yes, ito po, kitang-kita na natin dyan yung bayad po doon sa 14,000, no? 14,990 yata yung binayaran. At ito pa po yung ibang patunay doon po sa naipadalang tulong ng mga Happy Anonymous
17: ito
18: natin.
17: Ito po yung kanyang boarding house, 10,000.
18: Yes, ayun yung unang-una. Yes, yung unang-unang binayaran ni Mary Rose Abugan.
17: Okay.
18: Yan na yung payment, 2,500 per month po yan. At ito bagong
17: ito muna,
18: sapatos.
17: Yung para, ito yung para doon sa isa, itong nag-aaral na second year college, pakinggan po natin to. From the top, kasi po bumili siya ng kanya pong uniforme kasi nga ang kanya pong concern ay hindi na ho naglalaba.
18: Wash and wear.
17: Hindi na ho naglalaba para ho masigurado lang na may susuot kinabukasan. Nagbigay po ng 3,000 pambili po ng kanyang uniforme at ito nga po yung daw pong sobra ay sapatos. Pakinggan po natin to.
18: Yeah, pinapakita po yung sapatos ngayon mga kapatid para sa mga nakikinig sa atin sa radyo. Oh, okay lang kaya huli. Ayan na, may picture pa. Doon sa kanyang bagong biling sapatos. Suot na rin yung bagong uniforme. At least meron na siyang pamalit ngayon. Hirap kaya noon, hindi mo lalaban? O kaya lalaban mo tapos isusuot mo rin kinabukasan.
17: One set of uniform, 1,400.
18: Ayan.
17: All right. And yung nga po, yung daw pong sobra ay pinang bili po ng gamit niya sa school. Mga kapatid, kulang pa po ito actually sa pangangailangan po ng dalawang batang ito. Atin po lamang dito, maliban po sa dakilang may likha na may gawa ng lahat ng ito, pasalamat po itong si May Joy tsaka si Mary Rose sa nanay nila at sa tatay nila. Sila po naging daan dito para ho maging tulay ang lahat ng ating anonymous, Happy Anonymous na magpadaloy po ng biyaya. Si nanay po ang ating una nakausap at siya po ang binigyan natin ng una ng 4,000 pesos. Alright, si nanay po kasi hindi siya articulate, mga kapatid, ano ho, kasi hindi rin po sanay mag-Tagalog, mag-Filipino, Bisaya po sila. Noong una nga binibiro ko, para ang lungkot mo nanay. Ganun talaga si nanay po. Pero yun nga, doon sa kanya nagsimula, nung siya'y magpadala ng video,
18: yes,
17: sa katotohanan kung gaano kahirap ang buhay nila.
18: Tama po yan mga kapatid, una po natin sila nakausap noong July 6, nito lamang din po yan, buwan ng Hulyo, at dumagsana rin po yung tulong ng iba't ibang Happy Anonymous natin. Sa ngayon, magkano na yung total? 33,000 pesos?
17: More than, kasi yung laptop
18: yung
17: pa
18: laptop
17: lang.
18: Laptop pa, yes.
17: Yung laptop pa lang, higit na po 30,000. Anyway, kabilang po yung nag-replay po nito, kahapon po na i-playback natin, pero hindi napakinggan yung laman mismo
18: yung
17: po,
18: audio.
17: Yung audio ng dalawang bata. Para lang ho maging inspirasyon sa mga takapakinig namin. Kami po ay naghahanap ng katulad po ng pamilya nitong si Nanay Felicitas Abugan. Kahapon po meron kami nakapanayam na winner. Sabi ko sa kanya, magpadala ka rin ng iyong mga video. Yung pong kahapon, si Nanay nagpapakatulong, naglalakad papunta doon sa kanya pong pinapasukan,
18: yes,
17: pauwi para makatipid ho ng pamasahe kasi pambabao na lang ng kanyang anak. Kaya kami naghihintay po ng kanyang mga patunay at kami tatawag muli sa kanya. Definitely po, yung mga anak niya nag-aaral, kailangan ng tulong. At dito po, bukas ang palad ng ating mga Happy Anonymous. Ito po ang ating pong misyon sa ating programa, girl, ha? Araw-araw po ito. Ito po yung segment na sa amin din po, maliban kay Brad Jeff, pinaka-importante. Ito po kasi yung giving back segment. Sa lahat po ng biyayang tinatanggap ng ating takapakinig at manonood, sa amin po lahat dito, biyaya po na kami may mga trabaho pa, biyaya ng aming network, ng aming istasyon, giving it back sa takapakinig po namin. We do it one family at a time.
18: Yes, amen.
17: Amen?
18: Amen.
17: So muli po, ito po ang aming panawagan sa inyo. Please be sincere. Yung pong mga dati na pong nanalo, please, opo, give others the chance naman. So muli, kami naghahanap ng mga tulad po nila Nanay Felicitas, mm-hmm, yung ating winner kahapon. Naghahanap po kami ng mga pamilya, lalo na po yung pong mga hard labor ang trabaho ni tatay, yung pong si nanay nagpapakatulong, yung mga magsasaka, pero may mga anak na sa gitna ng kahirapan po ay nag-aaral ng mabuti, sila po ang ating hinahanap. Maging daan po kayo para po sa pagdaloy ng mga biyayang ito sa pamamagitan po ng ating mga Happy Anonymous. Merry Christmas, everyone!
18: Oh, hindi pa Pasko! Pero sa oras
17: muna. Meron pa tayong commercial!
18: Meron pa! Salamat sa oras na 9.57, babalik pa rin kami mga kapatid. Tutok pa rin po yan dito sa 105.9 True FM. Laging true sa iyong kapatid.
10: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlay.
11: I'm Chef Lau, the Rocker Chef!
12: Let's get it on! Ay!
11: Sabado si Kat! Ang bilis tumago! Uy! Itay mo!
13: Tagal-tagal naman ang kalaban dito!
11: Ano?
12: Lau!
11: Sumobra pa!
19: You choose which ingredient?
20: Mabukas pa tayo makakatay.
19: Anong gagawin mo ngayon?
21: Pantikim lang.
22: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
11: Suka. Ay! Are you okay?
19: Medic? Do we have a medic?
21: Medic. Oh my God. Ayaw nyo.
23: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings.
18: Naku po, 959 na.
17: May isa pong dagdag na 1,000 para po kay Nanay Felicitas. Kahapon may nagpahabol po sa atin. Mag-total ka na bukas set sa lahat dapat yung costing ng laptop ha. Para natin ma-total lang po ito. So yung 1,000 padala mo kay Nanay Felicitas, sabihin mo may nagpahabol lang ng 1,000 kung saan yung balak gamitin. Okay, so time to say bye for now and we'll catch you again tomorrow. Muli po ha. Ang ating panawagan girl sa lahat po ng gusto hong magkatanggap ng biyaya. Hindi lang po ito laptop, motorsiklo meron na po, remember?
18: Yeah, oo. Ang dami pang iba mga kapatid, may postiso,
17: tindahan,
18: may pakakusina, may pabanyo.
17: Lahat po kayo, lahat. You are all welcome.
18: At si Salon, si Jelsie. Oh, may pasalon. So marami po yan mga kapatid.
17: At sana nga po, magpatuloy po ang istasyon natin sa paghatid po ng ganito pong uri ng public service. From the heart, mga kapatid, from the heart, wala kami hinihingi na anumang pong pagkilala o even vote. Okay? Kami po dito, tuloy lang po natin itong ating pong ginagawa. Sa ngalan po ng true public service.
18: Amen, mga kapatid. Bago tayo magpaalam, sa oras nga po na alas 10 ng umaga, ang oras muna hatid sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry.
24: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
25: Time check brought to you by
26: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: Pila, pila.

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
3: sakit. Ready to sing, scream, dance, and jam. Because these amazing artists are about to set the stage on fire. This August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: 9.
1: Kibasa's radio time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball, mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
10: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahal

0: Akin po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hiha late.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

meantime, why don't the five of us just blow some harmony?

0: kidney care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ako'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa

0: Yakim po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Daycare Time!
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas firmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan.
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip usa ka diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat
6: we don't stop the

0: Maayong adlaw makasukin atong tigpaminaw. Kau ba na to karon si Tatay Antonio? Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ohoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Nagkaipit-ipit ang traffic sa Metro Manila. Ito ho mga kapatid ay preview lamang ano ho ng talagang habagat, as in yung habagat baga na tuloy-tuloy po na ulang. Kahapon po manaka-naka pa, bugso-bugso, pero ang traffic para hong permanente.
1: Kawawa naman yung mga pagod na sa trabaho, no? Tapos ganoon ang...
0: Hindi, ano pala, hapon pa lang, girl.
1: Kaya nga, yung mga papauwi po, doble po ang pagod. Pagod na sa trabaho, mas pagod pa sa biyahe.
0: Okay.
1: Yan ang araw-araw nilang buhay.
0: Kaya po kami natawag muna ho ngayon sa Pag-asa para po sa lagay ng panahon. Bagamat ang forecast po ng ibang mga weather bureau, ano ho yung mga weather app, ang sinasabi nga din po, may mga lugar na makulimlim lamang, may mga lugar po na aaraw, pansamantala, may mga lugar po na uulanin, pero so far ho naman ngayon sa Metro Manila, kanina umadaling araw po, wala pang ulan, no? Sa Quezon City hanggang dito po sa area ng Mandaluyong. Ngayon pong habagat season, ganun po mga kapatid, ha? Ganun po ang sitwasyon natin. Uulan, ha? Hihinto, uulan, hihinto, pero yan po ay hindi pa as in yung talagang full force
1: na ulan
0: ng habagat. Okay, ngayon ang sabi daw po ni Chairman Artes, kami po tumawag daw kay General Torre. Siya na ba ang in charge sa flood ngayon?
1: General Manager.
0: General Manager. Oh,
1: baka mas may sagot sa atin si General Torre.
0: Anyway, sige po. So ngayon mga kapatid, sa oras na 11 minutes after 6 o'clock, hatid sa atin yan ang Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Santone. Namain na po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap, sarap magkape. Panalo ka, Boss Mastery Coffee. Thank you. Yan ba'y matatawagan natin? Kasi kung hindi, ako'y handang-handa na para ihatid po ang mga pinakamalalaking ulo ng mga balita ngayon pong araw na ito ng Martes, Huwebes. General Torre, sir. Good morning po, sir. Good morning. Hello.
1: General, hello.
0: Ako ang ating GM ng MMDA. Good morning po, sir.
2: Good morning, Manong Ted.
0: Apo,
2: good morning sa inyo, mga tagapakinig.
0: Apo, ano po nangyari kahapon, sir, at nagkabuhol-buhol ang traffic dyan po sa EDSA, sa may bandang, hanggang sa may bandang Taft Avenue, Buendia, etc. Ano ho nangyari, sir?
2: Chinecheck natin, sir, ano, yung ating mga pumping stations dyan, at joint kasi ang gamit yan, eh. Ang nakita natin kahapon, may pumping station at saka may mga barado tayong inlet. So, we're trying as much as possible kasi na-clear ang mga to. May mga nakita rin tayo na mga, hindi ko alam kung paano i-frame. Pero may mga gustong-gusto may baha dahil pag may tulak, may kita. May mga ganon eh. Hindi ko alam kung paano i-frame yan eh. Pero may ganon kami nakakita eh. Kaya ang aming mga upland manananggal, sunod na sunod, tanggal ng tanggal. Pero may nakita naman tayo na may mga deliberate attempts talaga na yung ating mga drainage medyo sinasadyang barahan para pag may tutulak, may kikikitain, which is a very, very, may opik masyado na pag pero hindi naman sinasabi ko na lahat ay ganyan. So napakarami kombinasyon. Una-una, paglilinis namin ng ating mga drainage. At kahapon, tinitingnan natin ang efficacy ng ating mga pumping station.
0: Okay, sige po. So, sir, ngayon po, ano ang inyong mission? Para ho natin malaman lang, ano ang magiging tugon dito sa nangyari nga kahapon ng MMDA doon sa binabanggit nyo na masasamang loob, no, na sinasadyang barha ng mga drainage para nga bumaha at ilang pang mga problema?
2: Una, ang ating mga tauhan ay kinakalat na natin at nakikipag-coordinate tayo sa ating security sector para mapigilan itong mga ganitong aktibidades. Pangalawa, itinututok natin ang ating mga cameras dyan sa mga areas na pinagdurulahan natin at na-obserbahan natin ang ganyang behavior. At pangatlo, syempre, hindi natin tinatalikuran ang ating obligasyon dyan na talagang linisin ang ating mga estero, ayusin ang ating mga pumping station, at siguraduhin ang mga pagbaha ay mabilis lang na mag-subside.
0: Okay, sige po. Ngayon sa visuals po namin sa ating television, ang tindi ho ng ibang parte ng EDSA, as in halos hanggang tuhod na yung inabot ng baha, no? Ganon.
2: Opo. Yes, sir.
0: Okay.
2: Magpapatawag kami ngayon ng isang inter-agency meeting para mapag-usapan. Kasi hindi lang isang involved kasi dyan. May local government, may DPWH, may DOTR, may MMDA. So, pag-isahin natin ang ating mga habang dyan.
0: Opo, yes sir. Ako naintindihan ko, no? Baka nga may mga saboture, no? Na gustong palabasin na alam nyo na ibig ko sabihin, General, sa mga panahong ito.
2: Yes sir.
0: Opo. Yun po lamang din pong ating pong pagkatandaan. Ano po, anuman po ang gawin po ng ating ding mga, eto po, gobyerno, kung meron pong mga nananadya dahil may mga agenda, kung ano-anong agenda, yan din po ang malaking problema natin ngayon. Salamat po, General.
2: Salamat, Sir Ted.
0: Apo, thank you. Yan, si General Nicanor Torre.
1: Umabot na tayo sa ganon.
0: Pwede rin naman, maliban doon sa gustong kumita, kasi nga magtutulak ng mga balahaw, alam mo na, hindi na ho natin, nako, samantala. Mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, kami po'y handang-handa na para bigyan kayo ng patikim sa magiging laman ng ating mga tampok na balita sa News 5. Praise God, amen. Ngayong nga pong araw na ito ng Huwebes, sa mga may trabaho, say thank you Lord. At tayo po may mga trabaho pa. Higit sa lahat po tayo, nagising pa. Ibig sabihin, may mga mission pa and chance to do good and do better, amen. Unang-una po sa mga pinakamalalaking balita today. At 30 nga po sa buwan ng July 2026. Impeachment Court, tinlakay po ang umano'y paglustay ng confidential fund ng Vice Presidente Sara Duterte.
1: Samantala, unang dalawang witness ng prosecution tungkol po sa kaso ng confidential funds, hindi daw alam na para sa confidential and intelligence fund ang pinapa-encash ng mga cheque ng opisina ng Vice Presidente.
0: Pag-withdraw ng malaking halaga po ng pera ng OVP at ng DepEd noong 2022 at 2023, unusual umano o hindi pangkaraniwan ayon sa mga dating department manager ng Land Bank na tumistigo sa impeachment trial kahapon.
1: Aba, maleta no more, dahil 3 hanggang 4 na gym bags daw ang ginamit ng opisina ni VP

0: issue po, may cheque. Alright, na galing sa National Treasury, naka-address sa ilang sinasabing officers of DepEd and OVP, nag-encash, inilabas yung pera. So wala na pong question doon, di ba? Wala nang debate. Ang true question ngayon, napupuntahan natin eventually, paano ginasta yung pera.
1: Samantala, prosecution panel nag-request ng dagdag subpoena para sa mga witness mula po sa COWAD House of Representatives na tetestigo sa unang linggo ng Agosto.
0: Testimonya ni Ramil Madriaga tungkol sa pag-deliver daw ng mga bag na naglalaman ng 125 million pesos tumutog maumano sa testimonya ng branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard ayon sa prosecution panel.
1: Mga peking pangalan, hindi daw maaaring ikatwiran pagdating sa secret funds.
0: At mga kapatid, it takes one to know one. Yan po ang buwelta ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa tila pagtawag ni Senador Amy Marcos na impacta sa kanyang isang video.
1: It takes samantala malicious pero delicious. Yan daw ang ibubunyag ni Senator Ping Lacson sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po sa mga umano'y manumaliang flood control projects sa Taguig.
0: Dalawang low pressure area patuloy pong binabantayan ng pag-asa.
1: Very strong El Nino tinatayang makakaapekto sa bansa sa Oktubre hanggang Hunyo po yan ang susunod na taon.
0: Aray ko po, bagong alituntunin para po sa automatikong pagsususpinde ng klase. Ilalabas na po ng DepEd.
1: Mga kooperatiba ng kuryente, hindi pabor sa panukalang tanggalin ang system loss charges sa singil sa kuryente.
0: Samantala, mga feminista at nakapagtaguyod ng karapatang pangkababaihan, nag-file, naghain po ng ethics complaint labang kay Senador Pia Cayetano kaugnay ng ipinost niyang spliced video umano tungkol sa sagutan nila House Prosecutor Shell Jocno sa impeachment trial.
1: Sa kabila ng kanilang pagkakakulong, Senator Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta binigyan ng committee chairmanship sa Senado.
0: Palacio, ituturing daw po na special treatment kapag pinayagan pong dumalo sa impeachment trial ni VP Sara ang mga nakakulong ngayon na senador.
1: Hit naman ang Palacio Anti-Political Dynasty Bill na nanatiling prioridad ng Pangulong Marcos Jr. kahit hindi na isama sa katatapos lamang na SONA.
0: Kahilingan po ni Senador Jinggoy Estrada na makapagpiyansa tinabla ng Sandigan Bayan.
1: Dalawang Bugatti Chiron na nasabat po ng Bureau of Customs on 2024 nakatakda ng ibigay sa mga bago nitong nagmamay-ari.
0: Samantala pa rin, 841 million pesos daw po na recover na ng DOJ mula sa ilang sangkot sa manumalyang flood control projects at naibalik na po raw sa National Treasury. Bariya-bariya lang.
1: Individual na nameke po sa Senior High School Voucher Program ng Department of Education, hinatulan ng 14 na taong pagkakabilanggo ng korte.
0: VP Sara, tinawag na diktadurya ang pamahalaang Marcos. Dagdag pa niya, hindi daw siya nakakasiguro kung magkakaroon pa ng presidential election sa 2028.
1: Patong-patong na kasong isinampa sa mga tinaguri ang Maleta Boys. Tinawag na harassment ni Attorney Levito Baligod.
0: Samantala pa rin, polisiya para sa mandatory facial verification ng mga pasahero ng mga MC Taxi at ride-hailing apps. Binubuo na daw po ng LTFRB.
1: Philippine Navy tagumpay sa isinagawang anti-submarine warfare drills kasama po ang Amerika at iba pang mga bansa.
0: Mga kumpanyang may kaugnayan po sa Pogo, sasampahan ang kasong kriminal ng BIR dahil sa pandaraya sa buwis na aabot sa higit na 400 milyong piso.
1: Foreign Affairs Department, haharapin naman ang investigasyon ng Senado sa Ayungin Deal.
0: Samantala pa rin, malakas na ulan, dulot ng habagat at LPA, nagdulot na matinding traffic sa Metro Manila.
1: Philippine National Police, pinupuntirya mga grupong naghihikayat sa kabataan para gumawa ng karahasan.
0: Media outlet sa loob po ng Senado, ninakawan ng flat screen TV at mga printers. Pulis Pasay, iniimbestigahan na daw po ang sinasabing nakawan.
1: Kabi-kabilang sunog sa Pasig at Maynila, sumiklat.
0: At halos 13 milyong pisong Peking skincare products, nasabat naman ng NBI sa 4 na warehouse sa lungsod ng Maynila.
1: AI-powered drone para matukoy ang mga babahaing lugar. 2 oras bago mangyari, gagamitin po ng Manila LGU.
0: Samantala pa rin, 40 anyos na nabataan nuclear power plant

0: dapat na daw pong ibasura ayon sa lokal na pamahalaan. Tatlong lalaki na sangkot sa pagmamanipula ng electric meter ng Meralco na tinbog sa Cavite.
1: Babae sa Balagtas, Bulacan, binaril sa ulo, patay.
0: Estudyanteng pabirong nagpost ng bomb threat online, arestado sa Llanera, Nueva Ecija.
1: Mga residente ng Capa sa Tarlac, may mga pangamba sa itatayong Pax Silica Hub malapit sa kanilang tirahan. Whoa. Hindi rin daw nakonsulta ang lokal na pamahalaan tungkol po sa proyektong ito.
0: DepEd, nangako po naman ng patas na investigasyon sa pambubugbog ng dalawang estudyante sa isang guro sa Davao de Oro.
1: Palpak na flood control projects, nagpalala ng baha sa lungsod ng Davao.
0: At sa ilang pang mga tampok na balita, Davao Representative Paulo Duterte hinamon si DPWH Secretary Vince Dizon na pangalanan at sampahan po ng kaso ang mga sangkot sa mga umano'y natenggang flood control project sa lungsod ng Davao.
1: Samantala, balita po sa ibang bansa. Kingdom of Saudi Arabia nagpaabot ng tulong sa mga biktima naman po ng lindol sa Mindanao.

0: Gulang patay nang natagpuan po naman sa sagingan doon sa lungsod ng Butuan.
1: Karinderya po sa Ormoc City, inararo ng isang SUV. Dalawa sugatan.
0: Ala Spider-Man, napagtawid po ng isang lalaki sa kable ng balsa sa Sultan Kudarat. Kuha sa video.
1: Sarangani, niyanig muli ng magnitude 4.8 na lindol.
0: At ito na nga po aking binabanggit kanina mga kapatid. Magnitude 5.6 na lindol. Nagmula po naman daw sa karagatan malapit sa Quezon Province.
1: Kampanya sa makasaysayang eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM nagsimula na.
0: At pamahalaan po naman kinikwestiyon ng Makati Business Club ng sa kakulangan nito ng mga detalye at plano sa pagtatayo ng PAX Silica Hub sa New Clark City sa Tarlac.
1: PAX Silica, maaaring magpatayo ng planta o sariling power source na seserbisyo, laman o sa ipapagawang industrial hub. Ayon po yan sa Energy Secretary.
0: At samantala pa rin, 66 billion piso daw po nakita ng gobyerno kada taon handang pakawalan ni Pangulo Marcos Jr. para daw humalibre lamang sa pagbubuwis ang mga maliliit na negosyo.
1: Philippine Airlines, magdadagdag po ng bagong mga eroplano na lilipad patungong Canada at Amerika.
0: Pero huwag masyadong excited dahil may bago pong taas presyo na naman sa fuel surcharge para sa mga airline tickets.
1: Mga empleyado po ng malalaking kumpanya ng artificial intelligence na nawagan sa gobyerno ng Estados Unidos na pabagalin ang development ng AI.
0: Artificial intelligence unti-unting pinapatay ang call center industry sa buong mundo.
1: Ito naman po mga balita po sa ibang bansa. Patuloy ang paghahanap sa mga individual na nawawala matapos ngang lindulin ng 7.1 magnitude ang Japan. 13 na ang naitalang patay sa pagsabog naman po ng mall sa Kumamoto Prefecture.
0: Presyo po ng langis pandaigdigang merkado tumaas na naman dahil po sa patuloy na tensyon sa pagitan po ng Iran at ng Estados Unidos.
1: Mga mambabata sa Amerika na nawagan po ng hiwalay at patas na investigasyon kaugnay ng malagim na massacre sa tinaguriang Negros 19.
0: Suspect sa school shooting sa Georgia noong pong 2024, pinatawan po ng life imprisonment without the possibility of parole ang suspect isang menor de edad.
1: Australia, apektado ngayon ang H5 bird flu.
0: At sa ating Sports 5, San Miguel Beerman, tinambakan ang Titan Ultra Giant Rises 143-105.
1: Rallier Hollis Jefferson, babalik bilang import po ng TNT Tropang 5G.
0: At yehey, Alex Iala, pasok na sa MUBA Dala DC Open Quarterfinals matapos ng talunin ang defending champion na si Layla Fernandez.
1: Macau Giant Pandas, natakasan ang Terra Firma G para sa ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup.
0: Alas Pilipinas Women, lumanding sa Vietnam para po sa Southeast Asian V-Cup.
1: FIFA, balak namang ibenta ang business operations ng World Cup sa pribadong kumpanya sa halagang $4.2 billion.
0: At sa balitang entertainment, netizens nagtatalo tungkol sa friendship nila Billy at Jordan sa Someone Someday.
1: At yan nga po'y napapanood sa TV5. Samantala, James Reid, ibinunyag naman na naubos ang kanyang 150 million pesos na naipon dahil po sa panloloko ng dating kaibigan at business partner.
0: Ruth at Mateo ng My Best Friend Eman, may reunion?
1: SB19, nagtanghal po sa Grammy Museum sa Amerika. Ang mga detalye mga kapatid, abangan po mayamayang kaunti lamang sa News 5.
0: Yan po ang mga ulo-ulo, yan po ang mga pangunahing balita ngayong araw na ito ng Huwebes, July 30, 2026. Detalye susunod na!
2: FM. Dito tayo sa totoo.
3: Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agaan.
4: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
5: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
6: Kaming sundalo, kaming mga nasa uniforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
7: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yon?
8: Sasabog ba nito
7: sorry na lang, sabi ko, kung mag-isa ako,

0: True FM.
1: True FM. Good morning. 6:32. Good morning. At ang ating pong oras hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee, gaya po ang aking binanggit kanina ha. Ngayon mga kapatid, ito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito nga ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Pailon.
2: Ako naman po si Zarina Guevara.
1: At ngayon unang-una po sa ating mga tampok na balita. Unusual umano o hindi pangkaraniwan, ang higit na kalahating bilyong pisong winidraw ng tanggapan po ni Vice President Sara Duterte ayon sa mga bagong testigo po sa impeachment trial kahapon. Ayon sa retirado pong branch manager ng Land Bank Show Boulevard na si Violeta Constantino, 500 million pesos po raw na cash ang winidraw ng OBP. Hinati po ito mga kapatid ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa apat na check na tig 125 million pesos. Nangyari po raw yan mula December 2022 hanggang July ng 2023. Ayon po sa dating manager ng bangko, unusual at first time daw itong nangyari.
3: Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung ano, yung cash na to?
4: Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before?
3: First time po. Usually po kasi kaya naging unusual pa sa akin kasi cash po siyang kinukuha.
4: Mm-hmm.
3: Sa other, ano naman po, is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash.
5: Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba?
3: Wala naman pong illegal doon sa encashment po.
6: Sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito ni-report bilang suspicious transaction?
3: Hindi po pwede magsabi po na ano, na nag-report po kami dahil nga po, i-invoke po yung AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay ano, talagang hindi naman po siya suspicious.
1: Hindi ito suspicious. Yan po ang tinig ni na former Land Bank Branch Manager Violeta Constantino at mga Senator Judges na sina Risa Ontiveros, Alan Peter Teotano at Bam Aquino. Kaugnay po nito ay ipinuntuhan naman ng prosecution na tumutugma ang salaysay ni Constantino sa sinasabi noon ni Ramil Madriaga na nagpakilalang umano'y bagman ni VP Sara. Kung babalikan po ang impeachment hearing ng House Committee on Justice noong Abril, sinabi po ni Madriaga na inutusan siya ni VP Sara noong pong Disyembre 20, 2022 na ipamahagi daw ang 125 million pesos na confidential fund. Ito raw po'y na-dispose niya na nakalagay sa apat na dark bags nang wala pang isang araw. Samantala pa rin, inihirap din po ng prosecution ang isa pang testigo na si Nenita Camposano. Dati siyang manager naman ng Land Bank Debt Division noong pong 2022 hanggang 2024. Nag-encash din daw po si DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda ng kabuuang halaga na 112 million pesos. Hinati rin po ito sa tatlong cheque na tig 37.5 million pesos noong pong Pebrero hanggang July ng 2023 kung kailan DepEd Secretary pa si VP Sara. Unusual din daw po ito para kay Camposano pero hindi naman daw ito suspicious o kahina-hinala.
7: Unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies?
8: For DepEd, sir?
7: Yes.
8: For DepEd, parang nag-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang.
7: 10 million cash?
8: Yes, sir.
7: Okay, so yung 37 is more, almost 4 times more than the usual?
8: Yes, sir.
1: Yan po ang tinig ni na former Land Bank Branch Manager Nenita Camposano at Senador Kiko Pangilinan.
2: Sa kaugnay pong balita, nakatakda ring ipatawag na testigo ng prosecution sa susunod na linggo ang ilang dati at kasalukuyang state auditors ng Commission on Audit o COA at isang opisyalis ng Kamara para po yan sa impeachment trial. Yan ay sina dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil. current COA State Auditor Celine May Del Campo at House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareha. Kabilang pa rin sila sa magbibigay po ng testimonya sa umano'y maling paggasta ng higit 600 million pesos na confidential at intelligent funds o intelligence funds na natanggap ng OVP at ng DepEd.
1: Sa ilang pang balita, sinampahan po naman ng ethics complaint si Senador Pia Cayetano kaugnay po ng kanyang umano'y ipinost na spliced video sa impeachment trial. Sa Facebook video po na ibinahagi po ng senadora noong July 24, umano'y pinilalabas na hindi daw nakasagot ng tama si House Prosecutor Shell Jokno sa katanungan tungkol sa bank records ni VP Sara. Umano'y pinilalabas sa video na nagbabakasakali lamang ang prosecution at wala naman talaga silang sapat na ebidensya. Ayon sa mga complainant, lumabag daw po si Cayetano sa impeachment rule na bawal magkomento ang Senator Judge kaugnay po sa merito ng kaso. Dapat din daw kasing walang pinapanigan ang mga hukom at iwasan ang mga aksyon na nagpapalabas na sila'y meron umanong bias. Naghayag din po na pagkabahala ang mga prosecutor sa spliced video. Maaari ho kasing ito'y makasira sa tiwala nga po ng publiko sa mga institusyon, particular po sa Senate bilang isang impeachment court. Wala pang tugon si Senator Pia Cayetano sa naturang reklamo sa Ethics Committee.
2: Samantala, sa ibang balita, malicious pero delicious. Ganyan po inilarawan ni Senator Ping Lacson ang mga ibubunyag niya sa Senate Blue Ribbon Committee kaugnay po sa mga umano'y maanomaliyang flood control projects sa Taguig. Unang tinawag ni Senator Alan Peter Cayetano na malisyoso ang pag-uugnay ni Cayetano sa kinu-question niyang proyekto sa Taguig sa mga nadiskubring anomalya sa flood control project sa Bulacan. Gayunpaman, handa raw siyang harapin ang gagawing investigasyon. Sagot naman po ni Lacson, malalaman din daw ng publiko ang delicious na bahagi po. Oras na buksan ng Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa mga proyekto sa Taguig. Dito raw niya idedetalye ang 5 case study na isinumite nila sa ombudsman. Ayon po kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Erwin Tulfo, hindi raw papakialaman ng komite ang inihaing reklamo ni Lacson sa ombudsman. Sa kabilang banda, mga kapatid, ibinunyag din ni Tulfo na ang minority daw ang humaharang sa pag-usad ng flood control probe at pumalag naman po dyan si Cayetano.
0: I will not name names po, pero the truth of the matter is, and real talk lang po, sila na po ngayon nakikiusap na wag na ho tapin ituloy yung Blue Ribbon. And I was saying, kung ganun, dapat kayo magsabi niyan. I mean, kayo yung inudyok-udyok niyo itong leadership ni Senator Wynn. Pati ako, sasabihin niyo, tinatago namin. Yung pala, may plano sila, wag na raw ituloy muna. Ika nga, wag na raw ituloy yung Blue Ribbon hearing.
9: Sen, sinabi po ni Sen. Erwin, mahinaharangan daw po ng minority senators yung BRC hearing next week.
2: Yan nga po ang sunurang tinig ni Senators Erwin Tulfo at Alan Peter Cayetano.
1: Sa ilang pang balita, wala umanong konsultasyon sa lokal na pamahalaan para sa itatayong Pacsilica Industrial Hub sa Capas, Tarlaca. Nagpadala po lamang daw ng sulat ang pamunuan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA para ho sa mga maapektuhang residente. Bahagi po ng naturang liham daw ang listahan ng mga pamilyang matatamaan. Ang Pacsilica ay plano pong high-tech industrial complex sa Capas, Tarlac para nga daw sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing. Magtatayo rito ng mineral processing na mga planta, research and development centers at semiconductor design and fabrication facilities pati po sa data at AI computing centers. Pero ayon sa LGU ng Capas, wala raw po silang ideya sa itatayong industrial hub at sa magiging epekto nito. Pagliliwanag po ng Capas LGU, hindi sila tutol sa pag-unlad pero humihiling sila ng dialogo mula sa BCDA.
10: Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Capas. At kami yung pinaka-proximate na community na maapektuhan. Hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures na sinasabi ng BCDA to cushion the environmental impact. Hindi namin alam yun.
1: Yan po ang tinig ni Capas Tarlac Mayor Roselier Rodriguez. Good morning mga ka-vroom-vroom! Vroom-vroom-vroom-vroom-vroom-vroom-vroom!
11: Good morning!
1: Huwag nating sayangin po ang biyaya ng buhay. Dapat lagi tayong kondisyon nang sa ganun hindi tayo papalya sa panahon ng pagsubok. Hindi ka sasabihan ng, excuse me, hard starting baga, Andre. Baka naman sa stress mo, alam mo na ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotolo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
12: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Kataleg yan!
1: Yes sir! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga ka-vroom vroom, abangan! Ilang pang mga importanteng balita sa aming pagbabalik!
13: Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isitan gift card sa Isitan.
14: Mga balitang bisdak mas pinalapit sa inyo. One Balita By tuwing Sabado alas 5 ng hapon.
15: Bigyan ng mukhang balita.
16: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
14: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
17: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
14: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
18: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
14: Walang kulay, walang kinakampihan.
19: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
14: At wala rin inaatrasan.
20: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyayari.
21: Sa ilang lugar dito,
22: walang lumangoy.
14: Susugod sa bagyo.
23: Pahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
14: At anumang dilubyo.
24: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
14: Balita man sa lansangan.
25: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
14: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
26: Hello, Shulo.
27: Fulfills his potential. It's a marvelous moment for you, Lord.
14: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
28: Mobile Journal, Amy Achanza po.
29: Arles de los Santos po.
30: Denise Bodisancho po.
31: Ben Paninki po.
32: Las Paredes po.
33: Jeff Rivera po.
34: Julie Baiza po.
35: Hayla Macanta.
36: Mary Mon Reyes po.
37: Mariela Pascual po.
38: Halid, ako para balita.
39: Even in the darkest times, some battles must be faced head-on. Not for personal gain, but for the sake of everyone else. As a leader, you don't always have time to think twice. You act, you decide, you lead. But in his story, it's not just about bravery, it's about purpose.
40: Your life, Major, as an officer is very interesting because bago ka pumasok sa OCS, you were a teacher.
41: I believe being a teacher is a noble profession. But feeling ko may mas more than panakakayanan ako or mga potential.
42: Ako po si Mateo Riccelli, and this is Patriots.

0: Pag-ibig Fund MPL via virtual pag-ibig!
1: Pag-ibig Fund! Solid kaban!
2: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:41.
3: Puntahan po natin mga kapatid ang balita po sa mga lalawigan. Patay po sa mamamaril ang isang babae dyan sa Balagtas sa Bulacan. Dead on the spot ang biktima sa tama po ng bala sa kaniyang ulo. Sa isinagawang hot pursuit operation ng pulisya, arestado pong isa sa mga gunman na si alias Teteng at umano'y mastermind na si alias Unyok. Nahulihan sila ng isang baril, 9 na bala at 16 na gramo po ng hinihinalang shabu. Sa initial na investigasyon, posibleng may kinalaman sa illegal na droga ang ugat ng krimen. Bagay na itinanggi naman ng pamilya ng biktima. Tinutugi sa pusa ngayon ang isa pang gunman na nasa pool sa CCTV.
2: Patay nang natagpuan po sa Sagingan ang 2 taong gulang na lalaking halos 1 linggo na pong nawawala doon sa Butuan City. July 23 na huli pong nakita ang naturang biktima. Posible umanong naligaw ang bata nang lumabas para po maglaro. Halos nga hindi na ito makilala ng madiskubre dahil po sa tagal na pakakababad sa tubig. Dadaan sa otopsiya ang bangkay ng bata para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Hindi pa makunan po ng pahayag ang pamilya po ng biktima dahil sa labis na pagdadalamhati.
3: 2 naman ang sugatan. Matapos araruhin ng SUV ang isang karinderya, dyan naman po yan sa Ormoc City. Wasak po ang bahagi ng karinderya matapos ang insidente. Sa investigasyon, nawalan daw ng kontrol ang driver sa minamanehong sasakyan. Napakabig siya sa kabilang linya, doon natumbok ang karinderya. Nadala na po sa ospital ang dishwasher at apo nito, pati na ang driver. Nagkaroon na rin ng aregluhan ang 2 panig.
2: Samantala pa rin, arestado po ang 18 taong gulang na estudyante na nag-post ng bomb threat sa Llanera, Nueva Ecija. Nagbanta ang estudyante na magpapasabog daw sa San Felipe Integrated School. Agad naman siyang natunton ng mga pulis. Inamin ng suspect ang kanyang pag-post ng bomb threat bilang biro lamang daw. Sinampahan na siya ng patong-patong na reklamo.
3: Buwis buhay naman po na itinawid ng isang lalaki ang umaapaw na ilog. Diyan po yan sa Libak, Sultan Kudarat. Kita po sa video ang pagyakap ng lalaki sa kable po ng balsa na nakatali sa magkabilang pampang. Halos tumiwarik lang lalaki at muntikan pang mahulog sa tubig habang hinihila ang tali. Nakatawid naman daw sa ilog ang lalaki matapos pong ilang minuto. Hiling ng mga residente sa lokal na pamahalaan, bilisan po ang pagpapagawa ng pangakong tulay sa lugar. Ang daming ganito ano? Ang daming ganitong lugar sa buong Pilipinas dun sa mga hindi masyadong napupuntahan.
2: Mga kapatid, alas 6:49 na. Sir Johnny nang maganda umaga po sa inyo, Sir Johnny, at sa lahat po ng kawani ng DM Group of Companies, maging sa mga kawani po ng J Steel. Magandang morning kay Ma'am Donna nang ganda umaga po. Mga kapatid, pag pinag-uusapan po natin yung standard sa mga light steel frames, wala pong duda, dun tayo sa standard, hindi substandard. Dito po tayo, certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame, mga dinding, Jaya Max Light Steel Frames, protektado ka. Walang kaba at duda, Jaya Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin ka agad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala ng iba, Jaya Max Light Steel Frames. Available yan sa Metal Junction Scale Trading. Wow, dyan po naman sa Tagaytay City, Cavite. Ay talaga naman, Metal Junction Scale Trading, Tagaytay City, Cavite, at sa Donata Victoria Marketing sa Bacoor, Cavite. Donata Victoria Marketing, Bacoor, Cavite. Sa mga taga Bacoor ha, sa mga taga Cavite, Las Piñas, Parañaque, sa mga tumatangkilik po ng LRT1, makinig kayo mamaya po sa ating programa. Meron tayong importanteng talakayan sa inyo pong kapakinabangan. Alright, mamaya po yan. At ang Jaya Max ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. Ngayon, sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, isinusulong po sa Kamara ang pagtataas nga po ng taunang tax-free income ceiling sa 350,000 piso mula sa kasalukuyan pong 250,000 piso. Ito nga po'y bunsod ng kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na itaas po ang income tax exemption sa kanya pong nagdaang SONA Layon po ng panukalang ito na lakihan ang maiuwing sahod na mas maraming Pilipino bilang tugon pa rin sa humihinang purchasing power sa gitna po ng pagtaas sa presyo po ng mga pangunahing bilihin. Inaasahan pong makakatulong daw ito sa ating ekonomiya kapag mas malaki daw kasi ang naiuwing kita ng mga Pinoy. Mas marami silang panggastos kaya inaasahan daw pong matutulungan ang mga lokal na negosyo at magiging mas masigla ang ating ekonomiya sa pagtansya nga po ng Finance Department na sa 1.2 milyong manggagawa ang makapag-uuwi ng karagdagang 15,000 kada taon sakali pong ito'y maipatupad.
3: Samantala, sisimula na po ng Kamara sa Martes ang pagtalakay po sa panukalang magtataas sa income tax exemption ceiling sa 350 piso. Ayon po kay House Committee on Ways and Means Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Sa programang ito, inilahad po niya na kailangang madaliin ang pagpasa sa panukala. Lalo target itong maging epektibo sa pagpasok po ng susunod na taon. Masalimuot na daw kasi para sa BIR ang accountants, maging mga accountants at employers kung kalagitnaan pa ng taon ito may papatupad. Ayon pa kay Kimbo, nasa 4 hanggang 50 bilyong piso ang posibleng mawala sa gobyerno kung tataasan ang income tax exemption. Kasama na rito ang buwis sa bonus. Para mabawi ito, isinusulong po ng Department of Finance na taasan ang buwis ng iba pang mga produkto.
4: Ang balak ng gobyerno is patawan yung health-related na mga activities. Katulad ng tabako, katulad ng mga pag-a-adjust sa sugar-sweetened beverages o yung mga inumin na nagkakos ng diabetes, lalo sa kabataan. Meron din po pagdating sa expensive automobiles, yung mga mamahaling sakyan lagpas po ng 8 milyon, tataasan po rito ang buwis. Ito po yung initial na mga compensating measures. Pati po yung single-use plastic.
3: Yan nga po ang tinig ni Marikina Representative Miro Kimbo, ang chairman po ng Committee on House Way and on House Ways and Means.
2: Committee po ng House, ano po? Kamara de Representante. Samantala po naman kasabay niyan ay isinusulong rin ang tax relief sa Senado. Nag-a-impos si Senador Tito Soto ng hiwalay na panukala para nga itaas sa 350,000 piso ang tax-free income ceiling. Habang ang ilan po naman mga senador ay naghain din na isa pang panukala para huma-exempt naman sa income tax ang mga manggagawa na hindi lalagpas sa 50,000 piso ang kita kada buwan. Lumalabas na layon niyang itaas ang income tax exemption ceiling sa 600,000 piso o halos doble ng hinihiling po na ceiling ni Pangulong Marcos. Layon daw ng kanilang panukala na pahalagahan ang mga miyembro ng middle class na siyang backbone ng ating ekonomiya. At patuloy po na nagbibigay ng kontribusyon sa ekonomiya sa kabila po ng pagsipa ng presyo ng pangunahing bilihin.
3: Hindi naman makakaapekto ang isinusulong na Pax Silica Industrial Hub sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Talaga? Yan po ang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Anya, may iba namang paraan para mapatakbo ang Pax Silica nang hindi nakakaapekto sa supply ng kuryente ng mga komunidad at negosyo. Ayon kay Garin, maaaring magpatayo ng planta o sariling power source na servisyo lamang sa Pax Silica. Maglalatag daw ang Department of Energy ng Department Circular para malaman kung ano-ano ang pupwedeng magawa para sa kuryente na kakailanganin ng pasilidad. Tiniyak din po ni Garin na protektado ang mga Pilipino mula sa energy demand sa Pax Silica. Ang daling sabihin, ano?
2: Hindi, ito lang pong atin dito nga, ano? Wala pa po tayo nakikitang plano o paglalatag.
3: Pero magpipirmahan na.
2: Hindi. Nag-a-approve na sila.
3: Yun na nga. At saka ang pirmahan daw sa November.
2: Hindi ba?
3: Wala hindi ba si Bingkang hindi nasagot yung tanong mo tungkol doon sa toxic waste?
2: Wala pa po nakikitang plano. Ano ba ang gagawin nila dyan? Ano ba ang mga sausapin ng tubig, kuryente, etc. Pero approve na po ng gobyerno. Talaga naman. Samantala po naman nagbabala po ang Philippine Rural Electric Cooperatives Association of the Philippines o PhilReca sa nais po ni Pangulong Marcos Jr. na alisin ang system loss charge sa mga electric bill. Ayon nga po sa PhilReca, bahagi po ng operating cost ng mga kooperatiba ang system loss charges na kasama nga po sa sinisingil sa mga consumers. Babala ng grupo, posible umang malugi daw ang mga kooperatiba kung ito'y aalisin nang hindi nakakatanggap ng subsidiya mula sa gobyerno. Panawagan po ng PhilReca, kanila pong susuportahan ang naturang panukalang alisin ng system loss charge sa electric bill kung gobyerno na ang sasalo sa naturang gastusin ng mga kooperatiba. Isa pa ito, baby girl, ha? Announce later.
3: Correct. No? Only in the Philippines. Oh,
2: well, wala hong masama doon, ha? Maganda po yung layunin. Pero ito nga po ang tanong dito. Sabi ng PhilRec, mga cooperatives, hindi ba? Subsidized na ho ng gobyerno. So, ibig sabihin, tayo pa rin magbabay.
3: So, papogi now, bahala na kayo dyan kung sino ang magagawa niyan later.
2: Samantala, mga kapatid, sa oras muna, alas 6:56 na. Ngayon, sa mga balita po naman sa Ibayong Dagat.
3: Lumobo pa po sa 18 kumpirmadong patay, kasunod ng mapaminsalang magnitude 7.1 na lindol sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Sa ilang kuha, kita po ang lawak ng iniwang pinsala, dulot ng malakas na lindol. Grabe, 7.1. Ako, partner, kung makikita mo may mga videos na nagkalat online, manlulumo ka. Kabilang po dyan ay maraming mga kabahayan sa lungsod. Sa kabila naman po yan, puspusan ang isinasagawang rescue efforts ng mga otoridad. Sa ilang tinamaang komunidad, kabilang na po dyan ang Hikawa. Samantala, nagkalat din ang ilang debris mula po sa napinsalang gusali, dahilan para mahirapang dumaan ang mga motorista sa apektadong rehiyon. Apektado din po ang supply ng kuryente at tubig sa bayan ng Yasuhiro, na lubhang naramdaman ang malakas na pagyani.
2: Sa kaugnay pong balita, sinimulan po na maghatid ng tulong ng Japanese government sa mga apektadong residente dahil nga po sa malakas na pagyanig. Kabilang po sa ibinibigay pong tulong ng Japan Self-Defense Forces ang inuming tubig, maging ang daan-daang air-conditioned unit sa Kumamoto Prefecture. Yan nga po'y bunsod naman ng inaasahan pong matinding init ayon po sa advisory ng Japan Meteorological Agency. Matapos ang malakas na lindol, umabot nga po, vroom vroom sir, umabot nga po sa higit 100 aftershock ang naitala sa tinamaang lungsod na sakop po naman ng Kyushu.
3: Samantala, pinasok naman ng mga otoridad ang napinsalang mall, kasunod pa rin po yan ang malakas na magnitude 7.1 na lindol sa bansang Japan. Sa ilang kuha po ng Japanese police, tuluyang nawasak nga ang nasabing gusali. Nagugat po yan kasunod ng posibleng gas explosion sa nasabing pasilidad. Ayon po sa Japanese authorities, aabot sa 8 katao ang kabilang sa nasagip sa nasabing mall.
2: Sa ibang balita po naman, naglunsad po ng panibago pong seri ng pag-atake ang pwersa po ng Iran kontra sa base militar ng Amerika doon naman sa Jordan. Sa pagkakataong ito'y gumamit po ang Iranian forces na katuwang ang Iranian Aerospace Force, kabilang sa nasa pool ang Central Command ng Estados Unidos. Ito nga po'y nag-uugat pa rin bunsod po ng patuloy na opensiba ng US forces sa mahahalagang teritoryo ng Tehran. Samantala, kinimpirma ho naman ng US forces na kanilang nasalag ang ilan sa ikinasang pag-atake ng Iran.
3: Inaasahan naman po na makakatanggap ng armas pang depensa ang Iranian forces sa mga susunod pong linggo. Ha? Yan po'y kasunod ng pagbili nila ng armas mula po sa bansang China. Ayon sa report, may halagang aabot po ito mula 60 hanggang 70 million US dollars. Binili pong Chinese-made air defense missile launcher. Kaugnay pa rin po yan sa patuloy na gera po ng bansang Iran kontra Amerika. Sa datos po ng Reuters News Agency, aabot mula 300 hanggang 400 air defense system ang inaasahang darating sa Iran mula nga po sa China.
2: Aray ko, proxy war na ito. No?
3: Although nasa third day tayo ngayon, mukhang maganda gising ni Donald Trump. Ceasefire muna sila, hindi natin sure bukas na naman.
2: Dali lang, nakababahala na po ito. Ha? Mm-hmm. Hindi ho ito, Panginoon Diyos, kailan kaya matitigil ito? Kapag ho ganyan, kumbaga, diba meron ng supplier ng armas, yung isang panig. Sigurado si Donald Trump dyan, kapag naubusan, hihingi rin ng armas sa kanyang mga kaalyado. Ay, talaga naman. Ay, nako, baby girl. Peace be with you. Peace be with you. Ay, sige. Para tayo magkaroon ng katahimikan, magpaalam ka na. Baka tayo maputol sa TV5.
3: Mga kapatid, eksakto muna alas 7 ng umaga. Ang oras muna bago po tayo mag-goodbye sa ating mga kapatid dito nga po sa TV5. Dahil hanggang 7 in the morning lang po kami ni Manong Ted. Oras na eksakto alas 7. Hatid po yan sa ating lahat mga kapatid ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Shopee, TikTok. At mga kapatid, pwede rin po sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871. Para nga po sa masarap at mahimbing na tulog, mga kapatid, sa dami ng problema ng bansa, Ultabayo ang para sa inyo. Available na po ang trial pack ng Ultabayo sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Inaabangan na daw ng ating mga kapatid yung ating mga panayam ngayong umaga. Naku, kaabang-abang po talaga. Dahil hanggang alas 7 lamang po tayo dito, pwede rin po kayo manood sa amin ni Manong Ted sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At tayo po'y napapakinggan higit sa lahat sa radyo, sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio stations sa buong bansa. Sa ating mga kapatid sa GMK, bukas araw na po ng Biyernes. See y'all tomorrow, mga kapatid. Magbabalik kami ni Manong Ted bukas. Bye-bye!
2: Mga kapatid! Narito ang ating entertainment news.
3: Naku, ito na, Maring Dimples, na napakahusay naman Nanay talaga Christy. Sa Nanay Someone Christy, Someday. Good morning, Nanay Christy.
2: Naubos na yung aking adobo.
3: Oh, naubos mo na? Ang bilis mo naman. Sa akin parang aabot pa ulit ng isang linggo. Nagtatalo ngayon, partner, ang netizens. Mm-hmm. Tungkol sa pagkakaibigan ni Billie at Jordan sa seryeng Someone Someday. Para sa ilan, tama lang na magselos ang girlfriend ni Jordan na si Valerie na ginagampanan po ni Daniela Tranner. Dahil best friend lang naman si Billy, dapat may hangganan daw ang pagiging close nila ni Jordan. Ay, oo naman. Sabi naman ng iba, normal lang para sa magkababata tulad ni na Billy at Jordan na maging super close. Ay, ganon. Bawal sa akin yan. Wow. Oh, hindi raw dapat maging issue ang pagkakaroon ng girl best friend para sa isang lalaki. Hindi rin. Abangan po kung ano pang mangyayari kina Billy at Jordan sa Someone Someday. 8:45 ng gabi, partner, sa TV5. Ikaw ba, anong komento mo dito? Kapag ikaw ay may partner, okay lang ba magkaroon siya ng best friend na lalaki? Sa akin kasi, di ka pwede magkaroon ng ibang best friend na babae bukod sa akin. Dapat, kung sino ang partner mo, yun ang best friend mo, di ba?
2: Hindi ako maselan.
3: So okay sa'yo, hindi ka seloso. Ah? Okay sa'yo yung ganito.
5: Bakit?
2: Sa kwento po naman ng My Best Friend Eman, marami po ang dapat na abangan. Muli pong magtatagpo, ano ba yan? Muli pong magtatagpo sina Ruth at Mateo, na karakter na Shaina Magdayaw at J.M. De Guzman. Nagkita na ang dalawa, pero si Ruth dinampot naman. Na maalam po sa serye si Leia na ginagampanan po ni Rosana Roses, nang barilin siya ni Gaspar na karakter naman ni Michael De Mesa. Dala po ng sobrang galit gumanti ang karakter ni Sid Lucero na si Joshua, at pinagbabaril din si Gaspar. Abangan ang mga susunod na yugto sa My Best Friend Eman, ang totoong laban, 2:30 p.m. Iyo sa TV5.
3: Samantala... Naalala ko si Kuya Ray Langit talaga kung gumaganyang kay.
2: Bakit, partner?
3: Oo, ibinunyag ng multimedia prince na si James Reid ang pagkaubos. Nako, ito, totoo ito. Naubos nga po ang humigit kumulang 150 million pesos na entire savings po ni James Reid dahil sa negosyo. Sa podcast ni Gary Vee na ikwento ng Someone Someday star na ang kabuuan ng kanyang kinita at naipon sa loob po ng isang dekada. Nagugat daw ang financial loss na ito sa panloloko po ng kanyang dating kaibigan at business partner. Sabi ni James, hindi niya nakita ang red flags. Oy, kawawa naman. Ang nobya pa raw niya na si Issa Pressman ang nanggising sa kanya sa katotohanan. Dagdag pa niya, naniniwala raw siyang ipinadala ng Diyos si Issa na itinuturing niyang brightest light sa kanyang darkest moment. Naks naman.
2: Inamin po naman ng The Theater Rockstar na si Pepe Herrera na nagkakaroon siya ng pagsubok sa kanyang mental health. Muntik na nga po rin niyang hindi gawin ang upcoming comedy film na ang pinakamasarap na Pares sa Balat ng Lupa. Kwento po ni Pepe, nagkaroon lamang siya ng change of heart dahil sa therapy session na nagpapaalala sa kanyang healing ang comedy. Hindi po naman daw nagkamali si Pepe sa desisyon niyang ituloy ang pelikula. Makakasama niya rito si Gerald Napoles na abala rin po sa seryeng Sigabo. Mapapanood na ang pinakamasarap na Pares sa Balat ng Lupa, August 26.
3: Samantala, mga kapatid, ibinida po ng P-Pop Kings SB19 sa kanilang performance sa Global Spin Live event ng Grammys Museum sa Amerika. Inawit lang naman nila ang hit songs na Gento at Wakas. Gento. Sumalang din po sila sa question and answer portion kung saan napag-usapan ang kanilang karera at mga kwento sa likod po ng kanilang awitin. Nag-perform din sila sa Grammys Museum bilang o bago po ang kanilang Lollapalooza debut na mangyayari po sa July 30. Ngayong araw po yan mga kapatid. Mamayang hapon po yan oras sa Amerika. Hindi naman yan mamimiss ng 18 sa Pinas dahil may libreng watch party ang Department of Tourism dahil sila nga po ang newest ambassadors ng Tourism Department. Mapapanood po yan dito sa Pilipinas July 31, alas 4 ng umaga. Open po ito sa Rizal Park Open Air Auditorium sa Maynila. Magkakaroon din ng watch party sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Katulad po yan ng Pampanga, Davao City, Cagayan de Oro, Bacolod City at maraming iba pang lugar dito po sa bansa. Wow!
2: At wow! Narito na po ang ating Sports 5! Sa oras na 6 minutes after 7 o'clock, hatid sa atin yan ng Boss Max 3 Coffee. Panalo ka! Sarap naman talaga magkape. Magkape ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan Boss Max 3 Coffee. Panalo ka! Sarap magkape! Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Salsa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Pasok po sa quarterfinals, yehey! Ang Pinay tennis star na si Alex Iala sa Mubadala DC Open. Kanya pong pinakain ng alikabok ang 7th seed at defending champion na si Leila Fernandez ng Canada. Mainit ang naging simula po ng pambato ng Pilipinas dahil ang para humakuha niya ang first set. Pagsapit ng second set, bumawi po si Fernandez at nakabuo ng 5-1 na kalamangan pero hindi sumuko si Ayala at nagawa pa hong mabawi ang bentahe 6-5. Umabot sa tiebreaker ang laban kung saan dinumina ni Ayala si Fernandez. Final score, 6-2, 7-6 at 7-1 sa tiebreak. Sunod mo makakalaban ni Ayala ang magwawagi sa pagitan po naman ni Elena Espitolina at ni Paulina Kuder Metofa.
3: Samantala, nakarating na po sa Vietnam ang Alas Pilipinas Women para sa unang leg ng Southeast Asian V Cup. Unang makakalaban ng Alas Women ang host Vietnam sa Biyernes. Bahagi po ito ng paghahanda ng pambansang koponan para sa Asian Games sa Japan sa Setyembre. Magsisilbing head coach ang Japanese mentor na si Taka Minowa, asawa po ni Jaja Santiago. Pangungunahan naman ni Kapitana Gia Morado ang roster na binubuo karamihan ng stars mula po sa Premier Volleyball League. Sa siyam na nakalipas pong legs ang taunang palaro, anim na beses nagtapos sa ikatlong pwesto ang Alas.
2: At sa PBA po naman, abay nagbalik po sa winning column ang San Miguel Beerman sa PBA Governor's Cup. Tinambakan nila nang matindi ang Titan Ultra Giant Risers 143-105. Tuluyan pong nakalayo ang Beerman sa ikatlong yugto kung saan po na-outscore nila ang Titan 49-23. Hindi na po naka-recover ang Giant Risers. Sila po ay palyado. Nagtala po naman ng 35 points, 8 rebounds at 8 assists si Import George King. Meron pong 26 puntos po naman si Jeric Ahanminsi. Pangalawa po ngayon sa Group A ang sa SMB sa likod ng 4 wins and 1 loss. 1-5 naman ang standing ng Titan.
3: Uy, batiin natin. May radyo daw. Napakalakas dyan sa mga staff po ng Enchanted Kingdom. Good morning sa inyo, Rebecca. Magandang umaga, sabi nila. Lagi kami nanonood ni Manong Ted dito bago daw sila magbukas dyan. Eh, matumal ngayon kasi maulan. Oh, good morning po sa mga taga-EK dyan sa Laguna.
2: Yes, and salamat din po sa inyo pong sakripisyo para po din sa ating pong mga kababayan na gusto pong magkaroon ng entertainment.
3: Amen! Ito naman, nakuha po ng guest team Macau Giant Pandas ang ikalawang sunod na panalo sa PBA Governor's Cup. Nalusutan po nila ang Terra Firma Jeep 96-92. Naipasok ni Kobe Lam ang one layup sa huling 10 segundo. Sablay pong free throws o free throw niya pero nakuha muli ng Macau ang possession na siya namang nagsigil siguro ng kanilang panalo. Nakumpleto ng Macau ang comeback win matapos matambakan ng 15 puntos sa isang bahagi ng laro. Nagtala po ng 34 points at 14 rebounds si Devondre Perry para sa Pandas at kapwa may 2 wins at 4 losses ang Macau at Terra Firma.
2: Magbabalik pabalik import naman ng TNT Tropang Giga si Ralier Hollis Jefferson. Kanyang papalitan si Darius Days na hindi naabot ang expectation po ng koponan sa unang apat na laro ng conference. Nagtatala po lamang na 10 puntos si Days sa 110 to 107 na panalo ng tropa laban po sa Converge Fiber Exos noong pong Martes. Hindi na po bago sa koponan si Ralier na kuya ho naman ng ating pong import na dati ng TNT na si Ronde Hollis Jefferson. Naglaro para ho sa tropa si Ralier noong pong 2023-2024 Commissioner's Cup bilang kapalit din po ni Ronde. Posible hong makapaglaro si Ralier kontra San Miguel sa araw po ng Sabado a Primero ng Agosto. Ayan, ay talaga naman pagod ako.
3: Isang araw na lang, partner, weekend na.
2: Yan ang palitaan.
3: Oo, dapat ganun. Oo, dapat with passion, dapat mabilis. Kaya yung birahin mo daw, maya-mayang kaunti daw po para sa mga nag-aabang.
2: Mga kapatid, ano, meron pong balik eskwela ang Juan Meralco Foundation. Wow. Diyan po naman sa Bulihan Elementary School sa Malolos, Bulacan. Mm-hmm. At maging diyan po sa sa Alfonso Cavite. Mabuhay po. Ito po'y ambagan ng mga Meralco Networks. Bahagi po ito, mga kapatid, ano po, ng kanila pong public service kung saan po 10,000 mga school kits ang kanilang pamimigay.
3: Wow.
2: Mabuhay. Salamat din kay Ate Dina at kay Ate Arlene na bahagi po ng tumutulong dito po sa One Meralco Foundation. Thank you.
3: Oy, bukas uniform na naman tayo. Oy, bukas anong ano bang suot natin bukas? Anong statement shirt natin?
2: Ano?
3: Oo. Anong gusto mo? Yung bago?
2: Pax.
3: Pax?
2: Mga kapatid, ay kahapon nga po na naman ay nagbabalikan sila.
3: Namis mo ba sila?
2: Nagagalawan.
3: Parang namis mo sila eh.
2: Para baga ang lalim ng
3: lalim ng tanong eh, no?
2: Tsaka may mga emosyon, may mga ano, eh, di ba?
3: Tsaka yung panlalaki ng butas ng ulo, kitang-kita mo talaga.
2: Oo, ay talaga naman. Alam niyo, kapag po nagkakaedad na, sa lahat ng ating mga suki ng mga seniors, si Ate Dina po tumatangkilik na ho nito. Kapag po nagkakaedad, mahirap pong gumalaw-galaw, di po ba? Kumbaga, eh, gusto mo hong gumalaw-galaw, pero hindi ka makagalaw kasi parang may OA ka na. May OA as in osteoarthritis. Kaya, huwag na po tayong magpaka-OA-OA pa. Hello! Meron na kasing OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard. Yan ang ating iniinom. Yan ang ating supplement. OsteoGuard. Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Glucosamine at chondroitin. Ito ho yung kanyang sangkap na nakakatulong po sa atin. Again, ito po ang aking supplement. Hindi ito gamot, pero supplement para lalo tayong makapagbuhat-buhat. Kahit kaunti-kaunti lamang manaka-naka pa, bugso-bugso.
5: Tatanda rin kayo.
3: Okay. Paano yung kakaunti?
2: Sige.
3: 2.5 kilos. Oo.
2: Ano?
3: Kakaunti, sabi mo. Oo.
2: Okay ang suot mo, girl, ha?
3: Oo, di ba? Kulay Alex Iala yan.
2: Ang tindi ng impact.
3: Oo, thank you. Thank you, partner. Huwag mo lang lalagyan ng letter A sa dulo. Because it takes one to know one.
6: Shout out po, Inday Sara Nation! Maraming salamat sa inyong suporta.
2: Okay, ah.
3: Okay. Fox, Fox Silly? Fox Silly? Fox Silly? I don't wanna comment on that.
7: Fox Silly ka, napalak po ito sa Pilipinas.
3: Kayo naman?
8: Fox Silly ka. Yung Fox Silly ka.
7: Fox Silly ka.
8: Hindi, ma'am. Fox Silly ka. Do you know anything about that?
6: Wala ako. I cannot comment on that.
3: Ang sabi ni Marco.
2: Hindi pa alam siguro ni ano itong nangyayari.
3: Oo, ang daming ginagawa ni VP. Intindihin nyo, guys. Ano ba? Di ba? Dapat ba alam niya yun? Porque vice-presidente siya. Dapat alam na niya lahat na nangyayari sa Pilipinas?
2: Hindi.
3: O kayo ba? Alam nyo lahat? Hindi nyo alam lahat. Lalo nakagreen ako ngayon. DDS ang kulay na ito. Huwag kayong ganyan kay VP. Dapat alam na lahat?
6: Walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
3: Yan ang sinasabi ko.
2: Sino yung naaway mo?
3: Ha? Hindi. Yung mga tao
2: alright,
3: kasi.
2: Mga kapatid, dyan po lamang kayo ha. Mamaya po, meron tayong importante diskusyon. Uulitin ko ha. Sa lahat po ng mga nasa transport sector. Yan. Sa lahat po ng mga mananakay ng LRT1, importante po ito. Pinag-uusapan natin dito ay buhay at kapakanan ng daan-daang libong mga uri manggagawa. Alright, magkakaalaman po tayo dito. Dito, ha? Dito, bawal ang sinungaling! Abangan po sa aming pagbabalik, News 5!
5: FM. Every day may chance manalo ka sa Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwilier at
9: I think ang pinaka-importante talaga is budgeting. Pa rin talaga kasi walang use na marunong ka mag-invest kung hindi ka marunong mag-budget eh. Or even for example, being able to avoid utang. Kasi yung iba kasi may utang pero nag-i-invest, which is okay lang naman. Kaya lang minsan kasi mas mataas pa yung interest ng utang mo kaysa sa kinikita mo sa investing.
10: Intrigang nagiinit sa Christy for Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.
11: It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now. It's plus 3 for free. Load for as low as Signal Load 100 and enjoy 3 more days free. That's 33 days of entertainment. Stay entertained for longer. Load now!
12: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
13: Nandito tayo, kaya tayo magsusupo ng problema, magkaalamahan.
12: Para sa mga naghahanap ng kasagutan,
14: teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
12: Kwentuhang maisaysay.
2: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
12: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
15: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
12: Para sa mga nalulumbay, hatid na may tawanan na may kabuluhan.
16: Nasunog na yung kwapaw.
12: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
17: Fallacy, oh. Let's start with that.
18: Para mas maintindihan.
12: May lugar ka rito, kapatid.
19: It's a beautiful day!
12: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

Well, obviously nga po, no, ho, ngayon pa bago-bago po ang klima ay hindi ho nakapagtataka na marami nga po ang nagkakasakit sa panahong ito na ang ating pong klima unpredictable, kaya importante po dapat tayo laging, of course, no, nag-iingat. Pero sa pagbili po ng ating medisina o gamot, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa

0: Abot Kaya. Paalala mula sa Unilab. Ngayon, handa na ba kayo? Dahil narito muna ang isang mabilis pong pasada sa mga balitang inyong natunghayan kanina.
1: Higit kalahating bilyong pisong winidraw ng opisina ni VP Sara Duterte, tinawag na unusual o hindi pangkaraniwan ng mga bagong testigo ng prosecution.
0: Senator Judge Pia Cayetano, sinampahan po ng ethics complaint kaugnay po sa umano splice video na kumakalat ngayon online. Senador Cayetano, wala pang tugon sa reklamong ito.
1: Senator Ping Lacson, may mga delicious daw na idedetalye sa Blue Ribbon Hearing tungkol sa umano'y anomalya sa Taguig Ghost Projects.
0: Proyektong Pax Silica, hindi ro po ikinukonsulta sa LGU ng Kapas Tarlaca. Mga residente nangangambang mawalan ng kabuhayan at maapektuhan ang supply nila ng tubig at kuryente.
1: Rescuers, doble kayod sa paghahanap po para sa mga natrap. Matapos po ang magnitude 7.1 na lindol sa Japan.
0: At sa ating po namang Sports 5, Alex Iyala ay pasok na po sa quarterfinals. Matapos kong talunin ang defending champion, Alex Iyala, mabuhay ka!
1: Sa balitang entertainment comedy icons na sina Gerald Napoles at Pepe Herrera muling magsasama sa upcoming comedy film.
0: Mga kapatid, narito ang ikalawang bukso ng ating mga mahalagang balitang dapat niyong mapakinggan sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, pinag-aaralan po ngayon ng prosecution kung dadalhin nila sa impeachment court ang ipinost na splice video ni Senator Judge Pia Cayetano. Kaugnay po ito sa edited video na pinalalabas na hindi nakasagot si House Prosecutor Shel Jokno kay Senator Alan Peter Cayetano at pinalalabas na wala naman talaga silang matibay na ebidensya sa impeachment. Ayon po kay Prosecution Panel Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa, nakakabahala na mismong Senator Judge ang nagpakalat ng naturang edited content. May negatibo raw kasi itong epekto sa kredibilidad ng mismong impeachment court at sa mismong impeachment proceedings.
2: Nakakabahala ho to, no? Dahil it may give the public the impression that there are members of the impeachment court that are impartial. Dapat judges should not only be impartial but must appear to be impartial. Dahil kung hindi ho, baka mabigyan ng impression ang mga tao na hindi mag-hahatol ang mga judges based on the evidence presented. Ma-erode ho yung confidence ng public natin sa important institutions tulad ho nito. Ano?
1: Yan nga po ang tinig ni Prosecution Panel Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa. Mga kapatid, kinukuha pa rin po ng aming stasyon ang panig ni Senator Pia Cayetano na hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong tugon ukoy po sa spliced video na hanggang po ngayon po ay posted pa rin sa kanyang official Facebook account. Samantala, sa iba pang balita, agaw eksena sa social media ang bangayan ni na Palace Press Officer Attorney Claire Castro at Senadora Amy Marcos. Aba, oo mga kapatid, laman nga ito ng balita. Nagugat po ang kanilang alitan sa ipinost na video ni Senator Amy na tila patama kay Yuse Claire. Laman ng video ang pagtawag na impakta ng Senadora kay Castro na ginamitan pa niya ng initials ng ICC. Bumuelta naman si Castro na na-trigger sa sinabi ng presidential sister. Hindi raw siya makikipag-agawa ng corona sa tunay na impakta.
3: Tapos meron pang ICC sa kalahan niya.
4: ICC sa Malacanang.
3: ICC Impact Campaign.
5: Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Na kay Senator Amy at sa mga grupo nila. At hindi natin kayang agawin ito.
1: Ayun, ang corona daw ay nasa kanila. Ako naman ang tanong ko lang dito, partner, ay yung mga video na gano'n na nakapost sa Senadora, sana naman hindi taong bayan ang gumagasta, no, ng pambayad dun sa mga gano'ng klase ng video. Kasi sa dami po ng problema ng Pilipinas, huwag na po nating pagtalunan kung sino ang tunay na impakta, mga kapatid. Yan nga po ang sagutang tinig ni Senadora Amy Marcos at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro. Sa iba pang balita, tutol po ang Sigla Research Center sa ilang provision sa isinusulong na Digital Media Anti-False Information Act na aprobado na po ngayon sa Kamara. Ayon kay Sigla Public Engagement Head Ferdinand Sanchez, may mga dangerous provisions sa nasabing panukala.

0: Yan po sa political speech at freedom of expression. Sa ilalim po ng anti-disinformation bill, maaaring makulong ang mga nagsishare ng maling impormasyon o fake news at magkaroon ng kapangyarihan ng pamahalaan na magpatanggal ng iba't ibang post online. Ayon sa sigla, maliliit na isda lang ang target ng panukala pero makakalusot pa rin ang ibang promotor ng fake news tulad ng mga politiko na nakikinabang dito.
1: Kunwari nakapag-share ka ng disinformation or fake news na i-post online, pwede ka na kagad makulong dito. Una yon na pwede makapag-target no, sa mga ordinaryong Pilipino at lalo doon sa mga kritiko ng pamahalaan. Pangalawa, ay meron ding magkakaroon din ng judicial power yung ating pamahalaan para makapag-take down no, ng iba't ibang post online. So, maraming pwedeng problema to dahil una, kakailanganin mo actually ng Supreme Court order para magawa ito.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, labag din ito at overreach ito sa kung ano yung mga pwede natin may post online. At kung mas babasahin pa natin yung overall na panukala ay hindi naman talaga nito maludutas no, yung problema ng disinformation sa ating bansa. Bagkus, no, ang matatarget lang nito yung mga maliliit na actors, yung mga small fish kung tawagin natin, pero hindi yung roots ng disinformation.
0: Yan nga po ang tinig ni Sigla Research Center Public Engagement Head Ferdinand Sanchez. Mga kapatid, sa oras po na 7:25, ang tamang oras, at din naman po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan. Mga kapatid, ang Twins Lampain ay mula po sa Mega Soft. Katuwang po yan ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Puntahan niyo po ang kanilang Facebook page, Twins Lampain Baby Diaper, o di kaya po ang kanilang website, www.megasoft.com.ph, at sila po'y available din on Shopee and on Lazada. Magbabalik pa rin po mga kapatid ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5, kasama po Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo kapatid.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
3: Because the battle is not ours, it's the Lord's. Live in God's presence.
4: Be faithful, be victorious. How do we understand what the will of the Lord is? This is the secret. This is God talking to you and to me.
5: God has a good plan for you. God wants to bless you. God will go before you. So I do not know what you're going through and I cannot speak to it. But you know what? God can.
6: Live in God's presence and you will finish well. Guaranteed.
7: Be inspired and learn about the Word of God.
8: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Pereira at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga piling-himpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio, 1188 DZXO AM at 3095 DWMG AM. Mapapanood at mapapakinggan na rin tuwing Sabado sa 1PH, True TV at True FM simula alas 2 ng hapon. Sundan kami sa Facebook, YouTube, TikTok, Spotify and X. Hindi mo alam? Ibasta batas mo!

0: mass media ngayong taon, hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahayag, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
1: Mga kapatid, 7:28. Ang oras muna, hatid naman sa ating lahat yan ang Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwede pong isama ang buong barangay. Pwede po kayo magdala ng sasakyan, motorsiklo, bisikleta. Kasang-kasa po yan sa Fast Cat. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Mga kapatid, meron po tayong passenger code at rolling cargo code na pwede nyo pong magamit for 10% discount. Scan nyo na po ang QR code on your screen dahil sa Fast Cat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat! Puntahan naman po natin ngayon ang balita sa Metro Manila. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Barangay Kapitolyo, dyan po yan sa Pasig. Pasado alas 2 ng hapon na magsimula nga po ang sunog. Umabot po ito hanggang sa ikatlong alarma. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa po sa light material sa mga bahay. Tumagal nga ng halos 4 na oras bago naapula ang apoy. Wala namang napaulat na sugatan. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala. Sa Pandaka naman sa Maynila, nasunugan din ang 28 pamilya. Sumiklab po ang sunog sa ika-4 na palapag ng apartment building. Sa laki po ng apoy, nahirapang makapasok ang mga bumbero. Tumagal po ng 5 kalahating oras bago naapula ang apoy. Inaalam pa ang pinagmula ng sunog at ang halaga ng nasunog na mga ari-arian. Nasabat naman ang halos 13 milyong pisong peking skincare products na kupo sa 4 na warehouse dyan po sa Maynila. Ikinasa po ng NBI Intellectual Property Rights Division ang operasyon kasunod po ng sumbong ng 4 na international companies. Nababahala na daw ang mga kumpanya ng pagkalat sa merkado at online stores sa mga peking skin products na gumagamit po ng kanilang pangalan. Mas mura kumpara sa original na brands ang peking skincare kaya marami ang nabubudol online. Maharap po sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga may-ari ng warehouse at iba pang pinaninihaw o at iba pa nilang mga kasabwat. Eh yung platform po na pinopost po itong mga peking produkto, di ba? Delikado po yan eh, no? Para sa skincare din or sa skin, balat, ng mga gagamit na akala nila yung nabili ay totoo, peke pala. Dapat mapanagot din yung platforms ha, kung di nadodouble check kung totoo ba yan, legit ba yung mga naipopost. Sa iba pang balita, ito na nga po binabanggit namin, pagbungad pa lang ng programa, binaha ang ilang lugar sa Metro Manila. Kasunod pa rin po ng malakas na ulan kahapon. Kabilang po sa nalubog sa tubig, ang ilang bahagi po ng Taft Avenue. Agad namang nagsagawa po ng clearing operations ang DPWH at humupa rin ng tubig makalipas ang ilang oras. Nalubog din sa bahang ilang parte po ng C5 roads sa Paranaque. Nagsagawa naman po ng siphoning operation ang lokal na pamahalaan para po mapababa ang presyo ng tubig. Sa oras naman mga kapatid na 7:32. Ang tamang oras at naman po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Araw-araw, may live selling din po ng alahas sa kanilang Facebook page. Puntahan niyo po sila at makita ang mga nagagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. Pag dito po kayo bumili, sure legit 100% na totoong alahas po ang inyong mabibili. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. And congratulations sa kanilang bagong live selling house dyan nga po sa Alabang na open po para sa ating mga live sellers na walang puhunan pero gustong kumita at kayo'y magaling sa live selling. Makipag-ugnayan po kayo sa Mayet de la Rosa Facebook page. Good morning na rin kay Sir Richard de la Rosa. Good morning, sir. Sa mga balita naman po sa lalawigan. Arestado po ang notorious daw na mga magnanakaw na miyembro po ng Salisigang sa Cavite. Sa kuha nga ng CCTV, kitang nakipaghabulan pa sa mga pulis ang isa sa mga suspect na si Alias Leo. Na-corner po siya sa isang gusali. Bago po niyan, hinakawan daw ng suspect ang isang senior citizen. Nakita naman siya ng ilang residente at agad pong naisumbong sa mga pulis. Arestado rin ang dalawang kasabwat na umano'y spotter at backup. Ayon sa mga pulis, nagnanakaw rin ang grupo sa Batangas at sa Laguna. Nabawi po mula sa mga suspect ang tinangay nilang bag at cellphone. Nakuhaan din sila ng isang baril at mga bala. Sinampahan po ng kasong theft ang tatlong suspect. Samantala, tatlo pong sugatan matapos tumagilid ang isang truck sa Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Sa isang CCTV footage, kitang nag-overtake sana ang truck na nasa likuran po ng isang bus sa bahagi nga ng Marcos Highway. Pero muntik po nitong masalpok ang kasalubong na kotse na nasa kabilang linya. Nakailag ang kotse, buti na lang alisto yung driver, ano? Ang truck po na kumabig ulit, sumadsad naman sa gilid ng kalsada. Inararo nito mga puno at poste ng kuryente hanggang sa tuluyan na po itong tumagilid. Tumilapon po sa kalsada ang karga nitong box na may dalang mga bulaklak. Dinala na po sa ospital ang driver at dalawang pahinante po ng truck. Patuloy na iniimbestigahan po ang aksidente. Dahan-dahan naman po kasi sa pagmamaneho. Huwag niyo pong madaliin ang buhay ninyo. Isa lang po yan, mga kapatid. Kinumpis ka naman ang aabot sa 240 kilo ng siradaw na frozen chicken meat sa isang tindahan sa Baguio City Public Market. Nabisto ito matapos magreklamong isang residenteng nakabili sa tindahan. Nangangamoy at nangingitim na ang kilo-kilong karneng manok. Sinampahan na ng patong-patong na reklamong hindi pinangalan ng may-ari ng establishmento. Ang babala po ng mga otoridad sa mga mahuhuling posible na posibleng ipasara ang kanilang mga tindahan. Oras 7:35! Napakabilis ng oras. Parang kanina lang po, alas 5 pa lang ng umaga at hindi pa nagsisimula ang programa. Pero ngayon nga 7:35, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Para sa mga nagkaka-wrinkles dyan, ang lalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa po na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ultaflex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok. Pwede rin kayong bumili at maging sa www.ultabio.shop. At pwede rin pong umorder sa 0931-033-2871 para hindi kayo matawag na impakta. Kayo po ay mag-Ultaflex at Ultabio, mga kapatid. Available din po ang Ultabio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Ayan. Kung matawag man kayong impakta, magandang impakta, hindi ba? May maganda bang impakta? Samantala, mga kapatid, sa oras po na 7:36, balikan natin ang mga balitang consumer at pangkalakalan. Kailangan ng mas malalim po na pag-aaral sa isinusulong po na pagtanggal sa system loss charges mula po sa mga consumer para matiyak na hindi lamang babawiin sa iba ang singil. Yan po ang sabi ni House Committee Ways and Means Chairman at Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo. Sa programang ito, sinabi nga po ni Kimbo na baka bumalik lang naman ang system loss sa pamamagitan po ng mas mataas na generation o transmission. Kaya naman kinakailangan pag-aralang maigi ang reforma sa enerhiya para matiyak na mapapagaan talaga ang gastusin ng mga Pilipino. Ang mungkahi po ni Kimbo, baka po pwedeng bawasan ang singil ng value-added tax sa kuryente. Maaari ring hatian ng gobyerno ang mga distributor pagdating po sa system loss, pero maaari ring mas makinabang lamang ang mga mayayaman.
2: Ini-impose siya from generation, may VAT. Sa transmission, sa kawad, may VAT. Pagdating sa distribution, sa household, may VAT na naman. So, tatlong beses eh.
3: Mm-hmm.
2: So, baka naman tulad ng systems loss, ay ilagay lang natin ang VAT doon sa production ng power, sa power generation. All the rest, wala na siya dapat VAT. If we government subsidize electricity, sino bang nakikinabang? Baka naman ang makinabang ay ang mas mga mayayaman. Tanong lang yun, ano ha? So I think it's important because it is the taxpayers' money that we use. Baka naman unintended natin, gusto natin tulungan ng mga mahihirap, pero ang mas makinabang or bulk na makikinabang ay ang upper middle class.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Marikina Representative Miro Kimbo, chairman po ng House Committee on Ways and Means. Mayroon namang tatlong lugar na kinokonsidera ang Department of Energy para po sa potensyal na nuclear power plant sa bansa. Kasunod po ito ng sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na baka oras na nga para balikan ang planong pagtatayo ng planta para sa nuclear power. Ayon kay Energy Secretary Garin, nasa shortlist na po ang Bataan at dalawang iba pang lugar. Hindi nga lang niya maisa publiko kung ano ang mga ito hanggat hindi pa pinal ang pag-aaral. Tiniyak din ni Garin na magiging ligtas ang nuclear power plant na itatayo sa Pilipinas, lalo't nakabantay rin ang International Atomic Energy Agency sa planong ito. Umaasa si Garin na maisasakatuparan na po ang planong ito sa loob ng susunod na 10 taon. Hala, 10 years pa pala, naibida na ito ng Pangulo sa SONA. Kala ko naman magkakaroon na bago siya bumaba sa pwesto. Ayun lang. Buti pa yung rocket ship, aabot. Next year, di ba? 2027. Ay, pero ako, pabor ako doon ah. Kasi medyo late na po talaga tayo sa science and technology dito sa Pilipinas. Yung mga karatig bansa natin dito sa Asia, meron nakapag-launch na sila nung rocket na... Di ba yon, Mr. Presiding Chair? Sige. Oh, after 10 years pa pala. Gulatan kayo, no? Hirap naman nun. Dapat di na sinama yung sa SONA. Ito. Sa iba pang balita, naglalatag pong LTFRB ng polisiya para imandatong facial recognition para po sa mga pasahero ng ride-hailing apps. Kasunod nga po ito ng insidente ng karahasan ng mga pasahero laban sa mga rider ng motorcycle taxi. Sa ilalim po nito, required ng government ID at real-time facial recognition kapag gumagawa po ang pasahero ng account sa ride-hailing app. Papayagan po ang riders at drivers na mag-cancel o hindi kumuha ng booking kung hindi beripikado ang pagkakakilanlan ng pasahero. Tama. Kung pipiliin nilang hindi kunin ang booking, hindi sila papatawan ng multa. Sa ilalim po yan ng inilalatag na polisiya. Samantala, sa balita naman po sa labas ng bansa, tutol po ang maraming residente sa posibleng pag-demolish sa mga gusaling nasira kasunod po ng mapaminsalang kambal na lindol sa Venezuela. Ayon sa ilang pamilyang apektado, patuloy daw ang natatanggap nilang pressure mula po sa mga otoridad. Nag-ugat nga yan sa higit isang buwan na matapos ang mapaminsalang magnitude 7.2 at 7.5 na lindol sa nasabing bansa. Sa huling tala, umabot po sa 5,500 ang nasawi kasunod ng malagim na sakuna. Puspusan pa rin ang pag-apula kasunod po ng pananalasa ng mapaminsalang wildfire sa bansang France. Sa tindi po ng wildfire mga kapatid, umabot po sa 42 degrees Celsius ang naitalang temperatura sa bahagi ng Bordeaux. Sa bayang iyan, nasa higit 40,000 hektaryang gubat ang napinsala po ng nasabing kalamidad. Aabot naman sa higit 200,000 residente ang inilikas ng French authorities. Wildfire sa naman po ng kalinmatan. Nag-ugat yan kasunod ng nararanasang dry season sa probinsya. Dahil po dyan, isinailalim na sa emergency alert status ang nasabing rehiyon. Wala namang naitalang nasaktan sa nasabing kalamidad. Uy, sa mga sports fans, eto na, isang araw magpapahinga po ang PBA Governors Cup bago magpatuloy ang aksyon bukas, araw po ng Biyernes. Maghaharap muna ang Rain or Shine Alesso Painters at Magnolia Hotshots ng 5:15 ng hapon. Galing sa panalong parehong kupuna noong nakaraang linggo, sunod naman po magtatagpo ang Meralco Bolt sa Barangay Ginebra San Miguel ng 7:30 ng gabi. Natalo po sa kanilang huling laro ang Meralco at Ginebra noong Biyernes. Gaganapin ang mga laban sa Mall of Asia Arena. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. Target namang mag-host ng Pilipinas ng Professional Pickleball Association Asia Tournaments ngayong taon. Eh, dumadami ang adik dito. Sa gitna po ito ng pag-usbong ng pickleball courts, partikular sa Bridgetown sa Pasig. Ayon sa Cosmas Athletic Ventures Corporation, isang sports, recreation at wellness company, nais po nilang makapag-host ng PPA Asia 125 level tournament sa paparating na Disyembre. Ang 125 ay ang pinakabagong tier ng PPA Tour Asia para bigyang chance sa mga players na makakuha ng puntos at kalaunay. Makaakyat po sa 500, 1,000 at 1,500 levels. Sa susunod na taon, target na maisagawa po ang PPA Asia 500 na tatawaging Manila Open. Mali ka, Erwin, hindi dito yun. Sa running yun, sa running community, yung mga naghahanap daw ng jowa. Kasi sa pickleball, kasama nilang kanilang mga asawa, no? Sa iba pang balita, mananatili sa Golden State Warriors ang four-time NBA champion na si Draymond Green. Sa ilang ulat, pumirma po ng isang taong kontrata si Green na may halagang $27.7 million o 1.7 billion pesos. Malayo to, no, sa kinikita ni James o ni LBJ. Matatandaan kumalas siya sa naunang kontrata para bigyan po ng chance ang Warriors na makuha si LeBron James. Kalaunay sa Sixers nga po napunta si James. Ito na ang magiging ika-15 season ni Dre sa Golden State Warriors. Nanay Christy, good morning! Kung ang kay Manong Ted, manipis na adobo bus na sa akin, Nay. Now on its third week. Second week ba or third week? Sa balitang entertainment, mapapanood po sa mas marami pang lugar ang pelikulang Sunshine ni Maris Racal. Matapos nga po itong mapili ng non-profit film distribution label na Alternativa Distribution. Umiikot ang kwento ng Sunshine sa isang estudyanteng gymnast na napurnada po ang planong maging national athlete dahil sa hindi planadong pagbubuntis. Napili po nila ang pelikula dahil sa matapang na pagtalakay sa reproductive rights ng mga kababaihan. True! Dahil sa bagong distribution deal, mapapanood ang Sunshine sa iba't ibang bahagi po ng mundo sa pamamagitan ng licensing opportunities sa streaming platforms, TV networks at in-flight entertainment services maging sa mga eskwelahan. Madadagdagan naman ang mga Pinoy na makakatanggap po ng sarili nilang star sa Hollywood Walk of Fame sa Amerika. Una na po dyan si Pussycat Dolls lead singer Nicole Scherzinger na naging emotional nang makarating po kay Kumare ang balita. Class of 2027 honoree din sa Walk of Fame. Ang film stand-up comedian at aktor na si Jokoy. Sa September, pinakaunang Pilipinang makakatanggap ng star ang Broadway superstar na si Miss Leia Salonga. Ang Hollywood Walk of Fame ay simbolo po ng parangal sa mga personalidad na may makasaysayang ambag sa global entertainment industry. Sa Global Armies, wala munang BTS sa Grammy nominations list next year. Inanunsyo po kasi ng grupo na hindi muna nila isasubmit ang kanilang music para sa Grammy consideration sa Pebrero. Wala nang ibinigay na dahilan ng global superstars dito, pero sana raw ay bahalin ang kanilang musika sa kung ano ito at hindi mahati lang dahil sa wika o kaya'y sa rehiyon. Napagdesisyonan po ng BTS members isang buwan matapos ilabas ng Recording Academy ang Best Asian Pop Music Performance category para po sa awards show. Sa oras naman po na 7:46, mga kapatid, ang oras atin po sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook din po sila at araw-araw po ang live selling ng alahas sa Mayette de la Rosa Facebook page. Visit their Facebook and website, scan nyo po yung QR code na nasa sa inyong screen. At available na rin po for franchise ang Mayette de la Rosa. At yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Mga kapatid, manatili pa rin po kayong nakatutok dito po sa edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon at kasama rin po dyan ang talakayan at tawanan at mamaya abangan nyo nga po ang public service. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito pa rin po yan napapakinggan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: Yehey! Good morning, good morning, good morning! Kami po'y punong-puno ng aksyon at informasyon this morning. Pero bago ang lahat ng aksyon, importante ikaw lagi kondisyon sa aksyon. Kita mo naman yan, ha? Para sa ating nasyon. Hindi kasi nasabihan ng excuse me, para kabagang LRT1 extension. Bigo ka na naman ba? Isandali lang ha, ito ang para sa'yo, Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men, di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
3: Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Yan ang ating pong supplement para tayo laging ready sa panahon ng ating pangangailangan. Sa panahon na kinakailangan kondisyon ka sa biyaya ng buhay. Amen! Alright, so mga kapatid, ito po ha. Pagkatapos po ng ating pakikinig po sa napakagandang aral muli mula kay Brad Jeff, tayo po itutunghay sa isang napaka-importanteng mga isyong pambayan. Alright, sa lahat sa inyo, lalo na po sa mga nasa transport sector, tawagan mo na si Kaobet, si Manibela, Piston, lahat sila. Kasi may pending silang petition for fare increase. At maliban dyan, usapin po ng mga trend dito po sa Metro Manila at Karatig lugar. Importante ito. Mamaya na po yung impeachment, ha? Mamaya na po yung kay VP Sara. Kayo talaga. Sandali lang po. Magbabalik ng balang Ted Filon
1: at DJ Chacha
3: sa True FM.
5: Level up your experience with Bet 80.
6: Komportable ka na sa buhay mo. Money does not buy happiness anymore.
7: The purpose in my earning money is to make sure that my children and my grandchildren will not go hungry and they will have good career.
8: Mas magaling magnegosyo yung alam niya hawakan yung sweldo. You have to build your character.
9: Yeah.
8: Ito masabi ko.
10: Your surname is Ayala.
7: Yes.
10: And you work for Ayala.
7: Yes.
10: Are you related with the Ayalas?
7: When my father was on his deathbed, he told me and my older brother, I'm not leaving you much. Study hard and get a good education.
11: Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.

0: your partner in health.
1: The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscupides.
2: Pastor Jeff, good morning! Happy Thursday! The floor is yours, Pastor.
3: Good morning, Cha. Morning, Ted. Good morning kay Ate Dina Ocampo. Nakikinig daw siya ngayon. At pinababati niya si Jen Jokno ng Meralco. Thank you sa pag-check ng aming poste. Ayan, a heart of worship. Yan po pag-uusapan natin ngayong araw na to. Sabi sa Psalm 100 verses 2 to 3, worship the Lord with gladness. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. Kapag po narinig natin ang salitang worship, ano ba yung madalas pumapasok sa isip natin? Musical instrument ba? Worship team? Kapag kumakanda ba pag Sunday? Pero alam niyo po, ang worship ay mas malalim pa sa pagkanta. In fact, pwede tayong kumanta ng worship, pero hindi surrendered yung puso natin. Pwede natin itaas yung kamay natin pag kumakanta, pero ayaw natin ibaba yung pride natin. Pwede natin sabihin, Lord, I give you my heart. Pero may bahagi ng buhay natin na sinasabi mo, wag, Lord, wag yan, wag mong pakialaman yan. Alam niyo po, yung true worship is not only the song coming from our lips. It is the surrendered life coming, Lord, coming from our hearts. Ang pagsuko, okay, sa Diyos ng buhay natin. Kaya po pag nag-worship, napapansin nyo, yumuyuko, lumuluhod yung iba, nagtataas ng kamay. Ito po ay mga simbolo ng pag-surrender na, Lord, Ikaw ang Diyos, hindi ako. Your will, not mine. Yung pamamaraan mo, hindi sa akin. For your glory, not for mine. Ang tunay na worship po ay nagsimula kapag kinilala natin. Sino ba talaga ang Diyos? He's our creator. He's our shepherd. He's our king. He's our savior. Hindi siya utusan na, Lord, nagdasal ako. Bigay mo yung prayer ko. Kapag po yung worship is totoo sa puso natin, makikita mo na it's a response kung paano natin kilala ang Diyos. Kapag pinili mo maging honest ngayon sa trabaho, okay, binalik mo yung naiwang wallet dyan sa UV Express, you are worshiping God actually. Kapag pinatawad mo yung taong nakasakit sa'yo, dahil pinatawad ka ni Jesus, that is worship. Kapag faithful ka sa asawa mo, that is worship to God through your marriage. Kapag sinabi mong no sa mga temptasyon na pwede ka mag-yes, okay, that is actually worship. Kapag ginamit mo yung oras mo, talento, influensya mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, that is true worship. Hindi po siya limitado sa place, hindi po siya limitado sa pagkanta. Kaya sabi po sa Psalm na binasa natin, pumasok daw tayo sa kanyang presensya na may pasasalamat. Dahil ang pusong nagpapasalamat ay pusong nagwo-worship sa Diyos. Hindi tayo sumasamba para mahalin tayo ng Diyos. Sumamba tayo dahil minahal niya tayo una sa pamamagitan ng pagkamatay niya sa krus ng Kalbaryo upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Yung puntugon natin sa kanyang ginawang sakripisyo para sa atin. So tanong, anong bahagi ng buhay mo ngayon yung nahihirapan ka pang isuko sa Diyos? Yung financial mo bang area, yung physical, yung bang mga mata mo, hirap mong i-offer sa kanya kung ano pinagpapanood natin hindi dapat. Paano mo maisa sa buhay ang worship sa iyong trabaho, sa iyong pamilya, sa iyong mga desisyon, at sa iyong mga relasyon sa bawat tao sa paligid mo? Ang tunay na worship ay hindi lang kamay na nakataas, ito'y pusong lubos na isinuko sa Diyos. Psalm 100 verses 2 to 3, worship the Lord with gladness, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. Tayo manalangin, Panginoon, sa gitna po ng mga pinagkaraanan namin, we can still worship You, Lord God, with thanksgiving. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa bawat araw na binibigay mo sa amin, sa lakas na binibigay mo sa amin upang lumaban sa hamon ng buhay. Kaya, Lord, today, as we worship You through our day-to-day, ngayon pong araw na to, pipiliin ka namin upang i-worship ka through our work, through our job, through our relationship with others. In Jesus' name, amen.
4: Amen.
5: Amen indeed. Muli, salamat na marami, Brad, sa iyong timely na paalaala sa aming lahat. Brad Jeff, we'll catch you again tomorrow. Happy Friday. Thank you very much.
3: Maraming salamat, Brad Ted. Thank you rin sa aking mga kaibigan, si Trina at Junjun Galang. Thank you for tuning in. Tatay Rolly, thank you rin for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.
5: Serving the people, Brad Jeff Eliscupides sa ating The Daily Brad. Hatid sa atin ng
0: Dalawa lang yan, pag-asa o pangamba. Suriin ang iyong sarili. Tunay nga bang handa ka na sa pagdating ni Jesus?
4: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
6: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
4: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan, teller servisyo para sa Pilipino.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Visayas hanggang Mindanao.
2: Posible daw nga mapormang bagyo ang low pressure area nga nagdala og mga ulan sa ubang bahin sa nasod.
1: Balitang dako ang hatid namin sa inyo.
2: Ug diara makaproud.
1: Balitang Bisaya para sa mga Bisaya. One Balita by kasama si Chiki Vernel tuwing Sabado sa 1PH.

mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: 105.9
1: True FM.
2: At kami po ay mukhang hanggang alas 12 ng tanghali ngayon. Hindi po, hanggang ano lang kami, 10:02 in the morning. Mga kapatid, maganda umaga po muli sa ating lahat. Ang ating tamang oras ngayon, ganap ng 2 minutes after 8 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Ay talaga naman, panalo ka! Sarap magkape ng Boss Max 3 Coffee. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Max 3 Coffee. Panalo ka. Sarap magkape. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Sa mga Pinoy na nakikinig ngayon sa atin na nasa abroad, tandaan natin, mga kapatid, ito'y napakagandang oportunidad and very practical. Ang tanong namin sa inyo, kayo ba ay meron ng BDO Kabayan Savings? Meron na ba? Ay bay, kung meron na, download na agad-agad ng BDO Pay Up Now na. Ito po yung payment app ng BDO. Sign up and link your BDO Kabayan Savings para makatipid kayo sa remittance fees from abroad. Basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre na po ang mga susunod na padala gamit ang BDO Pay. At libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account. Pati po sa kahit na anong banko o kaya'y e-wallet. O diba, send money, libreng-libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay Up Now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, puntahan lang po ang alinmampung BDO branch to open. Ating inuulit ha, magbukas po ng BDO Kabayan